0: ang pundo sudad sa pagadian. Pag sa mo dai gyud sa manyo na pag-analysis, taro mo istorya ba? Dili mo mag kinuan dia pag binawhag.
1: Analisahan ninyo pag maayo.
0: Analyze ninyo gaman.
1: Dili gani mo kakuha, ayaw na lang pod ibagibi kay kanang mo back to you ra gyapon sa.
0: Kasi pag ninyo dia og bira dire.
1: Yes.
0: Ribatal sa amo ang kuan. Mo back to you ra mang gyapon ninyo. Ang budget sa pagadian wa nagamit og sakto unsay wala. Makapasar bagod mi sa financial good housekeeping ang sudad sa pagadian kung wala na gamit sa sakto ang pundo. Yes. Sa sudad sa pagadian pinaagi sa DLG o sa Commission on Audit
1: ang inyong pundo diha wala na gamit sa kuan insakto ang 500 asa mang inyong 500 million
0: nganong wala mo makapasar sa kuan financial good housekeeping.
1: Yes. Para lang diya sa Sambuanga del Sur Medical Center. Asa man ang budget niya?
0: 500 million. O dili mapo sa Facebook.
1: Yes.
0: Di yun, mapalit o wheelchair.
1: Maintainer na po. 20 kabuo.
0: Magpaabot pag mapo sa Facebook. Ay ha, magpalit o wheelchair. Ano saan naman tao na inyong pagbumala sa probinsya?
1: Naman ang mga ceiling fans, electric fans niya sa di Medical
0: Nuyok.
1: Center. Di naman ang Nuyok. Naunsa man ang barado naman ang mga comfort rooms diha. Naunsa naman ang hugaw mangga
0: pamintal.
1: Pamintal pintal pon mo diha.
0: Kunay hospital?
1: Yeah, pamintal pintal pon mo utro diha aron ma kanang ang mga bungbong diha dili ko andili kan bitaw dili magdinamak dayon. Gamite pon ninyo og palita ka kaila mo og palita? Kaila gani ko og palita. Pamalita pon mo diha sa mga daplin. Gusto si ba ninyong palita ba kay aron mahukuha ng mga lama mga hugaw
0: kanang gusto magpa-hospital kay gusto maulian husamot na hinoon kay hugaw kayo ay saktong maintenance inig CR ba kayo unya sa usa ka patient's bed kanang kuan duha mo kabuok huy magdikit inyong mga
1: dayon kanang imuhang pasyente nga gi-oxygen unya tuwa sa tent maayo dahin na gi-oxygen na gani unya naa pa sa tent naa sa gawas. Dili, mayon taog, okay lang na asalabi. So, sadak ba yan sa Sugbudods, ang kanang mga hospitals dito sa gobyerno, punong-puno gina siya, so naasalabi. Pero walay nag-tent, binuang mampuna. So, puno, ayon na nini siya, puno tanan ang mga, na magigapon ay private rooms ang bisang gobyerno. Na ay private rooms, na ay ward, sa panang room-room diha, gayon, puno gina siya tanan. So, ang uban naasalabi. Pero diha dili puno nganong naa sa gawas gyud naagid sa gawas gi tent kay ang third floor unsa man inyong himo inyo man ang himo opisina diha mao na say nahitabo nganong naa sa gawas ang mga pasyente alaliman ka it's a very kuan gini siya kanang true to life gining istorya ha nga gi kuan diha gi oxygen naa sa gawas sama na oy naa sa tent. Unsa man na
0: giingon pa kuno nga no to healthcare facility ang ilang giingon sa to ah
1: ngano man to ngano na no to healthcare
0: no to healthcare patak ay ambot ninyo no healthcare adang libreng serbisyo alang sa masa gipaabot ta gani sa barangay para maserbisyuhan ang mga katawhan ilabi na katong
1: yeah,
0: house to house mo na isaktong healthcare program ni Mayor Samico libre ang check up libre ang tambal City Infirmary Hospital, tanang mga
1: city,
0: medical supply.
1: Kaning kuan, City Pharmacy.
0: Yung may mo, nag-noto healthcare, pataka ragin mo kuan ba? Pataka ragin mo.
1: Time, Sarah, good. Ang sanang note? Kamu may noto healthcare, good. Naadiyay mo yung parmasya nga libre. Bidaw be. Asa inyohang parmasya? Asa ang inyohang hospital? Kamu may magsigig ingon nga walay ospital ang Pagadian City, makatudlo ta og asa ang ospital sa Pagadian City. Pagadian City Infirmary sa Danlogan. Natay mga doctors dito, adtoan ninyo gani. Pa-check up gani mo dito, pwede gid kayo sa ngatanan. Pero mo ingon mininyog, asa ang inyong ospital? Dili man na inyong tuwad, tuwad na sa daang administrasyon ang Sambuanga del Sur, primero na siya isang Sambuanga del Sur Provincial Hospital. Dito na siya sa Tuburan. So sa karaang administrasyon, gibalhin. Mao na nang Sambuanga del Sur Medical Center. Asa man ninyo, Ana?
0: Pero karoon, dili na.
1: Huwag ka-improve.
0: Sambuanga del Sur Tent Center.
1: Okay, so wala na pa naman. Sinias na si Ele kayo, hinigamay na lang kaayo.
0: Ato
1: may rapaspasan gidaw.
0: Kung may ngutag healthcare facility, ato ang City Pharmacy nga libreng tambal, usala na siya sa healthcare facility. Tanang mga health center sa kada barangay, atong Infirmary Hospital, City Health, tanan, abag, para sa katawang pagadianon, og sundan, usab na sa libreng servisyo alang sa masa. Og na tayo igong oras, operasyon yung programang ang kakuhan. Dahil kita gisagutan yun nga topic dire, pero mubo atong oras. sunod higayon na usab sa samantak na og samang istasyon og Dodge Marzon sa gihapon.
1: Sa ngalan sa atong amahan sa syudad sa Pagadian Mayor sa Amico og sa Pagadian City 15 Council ni adiha ang City Councilor, City Councilor Jigera Riosa, City Councilor Lansco, City Councilor number 1, Engineer Roger Acidilio. Ako si Redrio Moingon. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Sambuanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Sabiko.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Punatay? Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Ini ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang agraso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay aron mahawas ka mugikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahuna. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbay.

0: aran sa problema ug mang kasuliran. 0938-002-8888. Tawag na!
1: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig. Upang makaiwas o galing maghugas ng kamay, sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Ania si Nanay Susima Dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawang ko andong kanira yun akong jabiti niya panakit sa lawas maulian man ko.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
3: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh jabiti gani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
2: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.

ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupay yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

Namnamin ang sarap ng kape sa Ed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 9.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagting o kabalkada mayong buntag, ganin yung tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita alas 9. Nagpahigayon ang National Food Authority kon NFA Zamboanga del Sur Branch Office o information o consultation activity alang sa mga miyembro sa Baclay Multipurpose Cooperative sa Tukuran Zamboanga del Sur isip kabahin sa MOA, tali sa NFA o DAR. Gisgutan sa kahlihukan ang palay procurement program sa NFA. Gitubag ang mga pangutana sa mga mag-uuma o gipahigayon usab ang Internal Farmer Satisfaction Survey aron makuha ang ilang mga suggestion o opinion alang sa pagpalambo sa serbisyo sa ahensya. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding Bayindi 9, Chiril Uniot Lirazana. Daghang salamat o maing buntag, kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balitan.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Galite Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasalalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, kaya't ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

0: si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
2: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupayod ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre ng special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Ang

0: 101.3.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Nay, uy, unsa akong mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gihangyo naman ako. Dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyo ko nimo. Asa man dayta nay?
4: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.

0: FA Pawn Shop and Jewelry Store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store Main and Branch 2 located at Warlito Pulmone Street o ang Branch 1 anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
1: Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Ako, biyay-biyay, Jogo. Biyay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bilabila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gyud akong paminod sa akong kalawasan.
1: Kinigi nama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2

0: a las 10:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
2: Set health testimonies. Health testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabihi. Dahil magpagabli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: A difference you can hear. A difference you can feel.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

ng Drakas, programa nga mulingaw. Ubo pagkatao sa tanan. Ubo magtang sa kalaay. Ubo mga kamingaw. Kalang Drakas. Ubo ani ala. Ang bayot nga gikagubtan. Ubo idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo rin kagulan.

0: sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, ligaw!
1: Na, mapasaot ka pa. Mapasaot ka pa.
2: Yes, kumusta mo? Mga amigas, mga amigos, kumusta ka ngayong bundag sa tinay? Welcome sa programa Kalandrakas. Kao ba si Inday Kerutay? Kumusta inyo ang maulan noon nga kabuntagon, mga higala o mga kabagting, mga kabilkadas din nagkaroon halo? Nagpaminaw kamo sa DXCA 106.3 Bell FM. And of course, kauban ninyo karon si Inday Garutay. Makikuban ko ninyo at amad alauna ang takna sa hapon. Manayaw tag tenan. Let's dance, dance, dance! Yes, kumusta ninyo ang kabuntagon? And of course, ato ang maulan nun nga kabuntagon. Kumusta kamo tenan? And hopefully, naramos maayo nga panglawas. And of course, di na ito kalimutan no, ang pagpangaliya nga kini nga ito ang nasinati karon nga Bagyo. Si Bagyong Inday, ganaan na sa ito ang Philippine Area of Responsibility kon PAR. Dili rata kayo maapiktuhan, no? Libi na din sa ito ang area sa may Zamboanga del Sur. And nga ito ang panghinaot nga dili, wala lang yun pununtay kaniga dako nga kaniga kadaot ang mamahimo nga dala di gato ang bagyong Inday, no? Anyway, sa ito ang mga naminaw din na karoon na ito ang text line, official text line number sa ito ang programa ang Kalandrakas. Mamahimo ko ninyo ma-text o kamamatawagan sa cellphone number 09-98-997-8890. Again, ito ang balikon 09-98-997-8890. Muna nga ito ang cellphone number. Alas ito ang mga gusto din ang malabiyog tabang. Malabiyog manjuduida. Yes, ito ang mga naminaw din nagkaroon. Thank you kayo. And of course, happy listening sa ito ang mga always getting tuning in sa ito ang programa. Anak, may... Always gonna be daw sa ito ang atalumanon. Thank you kayo, nagkakaisalamat ka ninyo tanan ha. Alright, hindi, ganun tayo ang makauban ninyo. Tamang talaon ang takna sa hapon. So standby kita, no? More of your favorite, no? Ito ang mga music din, ang mga paindak-indak, no? Manayaw tang tanan, chaba. Manayaw tang tanan, Ginoo ko. Alas 11:07 na. And also, uy, okay, kagabi pa ni siya. Oh, sa posidi kay Martin D. Niya, wamat si Martin D. gabi eh. Na siya, nga karoon pa na ako nadawat ang mga messages din sa cellphone nga gamhanan. And of course, ato ang mga naminaw din nagkaroon ang programang Kalandrakas. Hatod ka na to sa ato ang nga gamhanan o kaybulungan sa mga produkto. Of course, ang target line, Paracent, Lenament Oil o gato nga target line, Superfood, Spirulina. Alam sa ato ang mga gusto din na mag-avail ay mamahimo nga makapasilong sa libre nga grasya o kalipayon. Nga naman, wala. Diba anak kanidot ani kay once nga magpalit mo ga one set of product package sa target line o sa kabataw sa target line superfood Spirulina plus na pagyud mo itulo ka battle sa target line Paracent Lenament Oil. So automatic mamahimo na mo nga kaninga mamahimo na mo nga makaangkon sa libre nga kaninga gitawag nila og kombinasyon, no? Diba? Libre na to nga kananga grasya og kalipayon ala sa to mga mahiligon og kaninga TMTM. Damay gitay daghan kay din nga mahiligon nga magkuain kananga anang gusto jud nya magkuan ba? Gusto nga mamahimo nga maka angkon og kadaugan og kasulbaran sa problema og mga suliran, so ato nga buhaton, simple lang, i-text lang inyo nga pangalan, inyong address o inyo nga contact number sa 09 38 002 88 0938-5588. O, ang ilang nga TM number is 0935-588-5488. So, alas ito ang mga mag-avail. Ang ito ang product package sa target line, Superfoods, Perolina, kauban ang target line, Power Scent, Lenimet Oil, atong ihatudya kaninyo, door-to-door delivery. Pinagi sa GNT Express. So, diba? So, alas 11:10 na. Okay, so malayo na tala sa itong mga naminaw din na karon. Rampa ang tanan. Doon kay unang dalit alang kaninyo tanan. Hurot, wata ibilin kay basin og naay mangluway.

0: right here on Bell FM.
1: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya na ulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count.
2: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban.
3: Taas din sugar sa mga asawa sa
2: 11.7.
3: Karon?
2: Karon, nagkuan may atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
3: Uning baba.
2: Baba na. Gikan mong kudiha.
1: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix, wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana oh.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: Ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya.
3: Oh, kasi na tila. Ay, kung
2: si Eddie. Eddie Garcia?
3: Dili, uy.
2: Kensang Eddie?
3: Wala. Malimot ka na dyan. Tiguan ka na dyan sinisina.
2: Ay, lagi. Ay, ambot ba. Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kamuhion. Maglison man gani ko usahay sa pagpagawa sa kong hugaw. Ay, blood pagyod ko.
3: Aw, ka na, Andi, ay. Magkatabang ko ni mo, Ana.
2: Sigurado ka? Kinsa ganitod ka?
3: Hindi lagi. Basta mauna to, ha? Inumatag buntag at tunggipalit na to, ha?
2: Onsa pa ganito?
3: Paragis bila-bila herbal coffee. Ginama sa mangustin o goto kula. O sa ka-herbal plant, gamakaayo sa blood circulation, memorya o mental health. Antioxidant pa yun kini. O good for the heart.
2: Mao ba? Liniyagid ko kay mo palit ko sa epektibo o glamian nga kape para gis bila-bila herbal coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Uy, di gyud ko mo biha, uy, kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pag gyud akong kabuhi. Gibati gyud na akong limpyo nga akong lawas kay antioxidant good ni o good for the heart.
3: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
2: Haha, Ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
3: Correct na, Sam! Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa!

atensa kay Mrenoa. Ako ang microphone di ay kay wadi na ko naon. Yes, ato ako mga libido din agaran. Kumusta mas mga amigas, kumusta ka man tinan? Welcome sa ato ang programa. Welcome to Kalandrakas. Kau ba si Inday Gerutay? Dinaligyan ko sa ato ang programa. Of course, gini ay... Kalandrakas lagi. Okay, alas 11:30 yung action na. May pagpaminos na rin itong mga libido din agaran. Kumusta? And of course, ito ang mga always yung nag-tuning in sa ito ang programa. Kumusta ka mong tinayin? Labi na sa ito ang mga diehard fans din na karoon na minaw sa ito ang programa. Na, well, alas sa ito ang panahon karoon, medyo tinguan na dyan. One man dyan siya. Hindi na ito kabungka, no? One man dyan siya. So mag-amping lang yun, ha? Labi na sa ito ang mga naas mga low-lying ng mga areas. Labi na sa ito ang mga dumplings, mga kasapaan, kasubaan. And also, hi, good time, good afternoon, magkalanda, magpakalandrakas lang ko sa kahanginan, Laika, Maika Andales, to Nestor Candia, to Aljuna Bukatkat, o especially to Ramil Lapinoso, ay nagpakalandrakas, at si me, Marian Rabanuel from SND, Lanao del Norte, nag-request siya, pikahi, birahi, ginuko, saan na lang, tabang mga langit, pabirahan, majud niya, uwi, na, may... Alas 11:30 na. Dili gyapon sa tuwang pagpinag-uban. Of course, kauban gyapon ninyo si Inday Gerutay. Tamang tala una ha, mag-uban-uban, mag-guig-guig din sa tuwang programa mga silingan at mga kabilkadas din ha. And ang ato ang Radio Bagting, ang DXCA, DXBZ, Radio Bagting, karong alas 12 ang takna. Ay ha pa nga ito ang pag-kuhain at kanibitong usayangan. Anyway, pag-kining kuhain na ito, kanang ito ang pag-simulcast. So, madunggan na ito sa EM o madunggan pa ito sa FM. O, diba? DXCA 106.3 Bell FM o DXBZ Radio Bagting. Alas 11:30 na webinar. Deligapot sa ito ang pagbanag-uban mga higala. And well, sa ito ang mga always na tuning in din ha. Alas sa ito ang mga gusto nga mag-text sa inyo ang mga greetings and shoutouts. 0998-997-8890 ha. And also alas sa ito ang mga mag-avail sa ito ang produkto. Ang ito ang gagamahanan. Okay, bulungan nga. Produkto. Yes, of course. Yes, tama dyan mo. Produkto. To ang target line Power Scent Lenament Oil o ang target line Superfood Spirulina. So muna nga ito ang product sa ito ang target line. Sa mga mag-avail ang inyong abuhaton, i-text lang inyong pangalan, address o contact number sa 0938-002-8888 o kama sa 0935-588-5488. Alas 11:40 na, dinagyapon sa ito ang magbanag-uban, kini si Inday Karutay.

0: Salamat idol sa panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe at
1: right here on Bell FM.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
3: Na ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product pack package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Asta, mapasaot ka pa.
2: Yes, meritis ito ang programa, boys! Alas 12:07 na! Kumusta ka ito mga pagpaniod to din ha? Sa ito mga naniod to na, hala mga kayo magpaniod to ha? Sa mga nag-ready pa, kaya wapakaluto na! Bantay lang! Juntay lang, Jun! Ala, sige, mga kayo magpag-ready din yun ha? Mga kayo magpaniod to, stand na itong mga naniod to ha? Anyway, alas sa 12:08 na ang takna sa kauduhon o doon na ang tanan. Kumusta? Ni undang na ba ang ulan? We've got her on the line. Hello? Yes, langging? Hello? Ito wa, ma? Okay, naana di ay. Okay, hello?
3: Hello? Oh, may wonder
2: na gano'n tayo. Ano di ay? Uuko. Diba? Ay, hello? Wow, may. Yes, dear. Ang samay ako ikaalagad sa ko ang guwapa-guwapo nga color.
3: Mo-request ko na anilay gano'n
2: tayo. Okay, ang samay may request niya lagi. Kaya ito ang i-ready po na rin daan.
3: Katong manok na pula remix o kuan. Katong...
2: Kung isa, uy. Usa ka ba itong usa, uy? Nakausa na kung usa, uy.
3: Kahit itong hawak mo ang beat.
2: Hawak mo ang beat? Okay.
3: Okay. Una-una ni mo, hindi garo tayo. Usa ka maulanon nga kautuho ni mo.
2: Yes. Ulan diha ninyo sa inyo, ha?
3: Mingit-ngit na po din sa garo tayo.
2: Ano, uy? Charles, muraragig siya. Oh, muhayag rag ka, Jun. Mingit-ngit na po na yun. Pandamay dyan kayo rin ng Inday, no? Yung-oko. Pero masalamat na lang ta kay diri sa ato, wala rin yun ta na puruhan. Pero murag ang dito na part of Cotabato, murag baha-baha yun sila dito.
3: Lagi loyo kayo dito. Loyo kayo sila dito.
2: Kagahapon na yun in town siya na nagreklamo. Kumusta na ka? Ilang kahimtang ka ron? Kay... Bro, kay Itek, kahapon lang siguro ni Kuan, ni Landfall ang bagyo.
3: At ang isang adlaw ra ilay garotay.
2: Halaw eh. Wa man siya na nanghid na ko.
3: sa gingon pa sa balita, ganyan ang buta sa lanog sa bagtingan.
2: Ipalanod dyan na to sa bagtingan nga ulan na yun siya as in ang bagyong Inday ni Ataki na.
3: Lagi?
2: Yes, dear. Padayon sa imang mga greetings di alangging.
3: Pakalarakas na ko inigaroon tayo sa akong mga unaw na ako mga sarap niya higala nga sina John Mark Albarico Tanahon Manisan. O kang Mary J. Diasa, o kang Is, Kangay, Chabi, sa akong mga friends, for the error, like, unaw-una sa akong mga higala niya sa may libak sa San Pedarat, kasi nagaw, Angela Mietis, Tabosares. Tonjano, Tabosares, Raymond Talalogon, Raymark Talalogon, Tabosares, sa akong mga friend on air, like, Kuya Ras, Loverboy.
2: Mm-hmm.
3: Ubansay ang Paris, nga si Giselle Macam, kang Rian Jid Talalon, sa Magsaysay Mitzor. O Kalimera Ruiz, Jimison Ruiz, sila yung humatig, MG Carpio, Pusabato, Imping Carpio, Dato Kali, and to Lonely Girl, Abdi Joy. O kang Sir Mr. Candia, kang Aisa Maghanoy, kang Katarina Lias Bilig sa may Samuanga del Norte. O kang Marian Ramanuel, kang Ramil Lapinoso, kang Maika Andales, kang Jokebert Bonsalaw. O kang Midi Mayo, Jin Sestada, John Ray de la Serna, Jokebert Oribos, Lisa Valencia, and to Jerome Pagalan. O kang Aki Marilyn Bularong sa may Luis Ibatang, o kang Giselle Martel, o sa tanatama na lang ako mga ka-principal sa kailangan ni Negarotay, o sa mga family, Tagalugon, Tagailan, Pangaan, Jaril, Tagalaran, Tagarda, o Malmis family.
2: Okay.
3: Ang nagpakalan rakas, di kaya ni Arjun na mukha at din sa may Barangay Santa Maria, Pagalian City. Salamat ni Negarotay, God bless.
2: Yes, thank you, Kaayuling. Salamat sa kayo, Arjun na mukha at all the way from Barangay Santa Maria, Pagalian City. And of course, ito ba umustahan na ato ang Rainas Kanginan na yes, Mami, Annabelle, kamusta mo ang sitwasyon din, ha? Oh, murag kabalo na gyud ko ani mong dugahan nagbuto-buto na jud na labi na kang ulan no mo hinay mo kusog na yon mo hinay na puwed then mo kusog na puwed pinuo ko ay asa na mo hostis si ani. Okay, ila ka mamang Annabelle kuan magud na siya kanang naas las lole.

Messi nah. Alam sa toong mga naminaw ni Nekeroin, ang itong official text line number ay makalimot ha, 09989978890. Muna ka to ang official text line number sa toong programang Kaladrakas. And of course, alang sa to ang yes, alang sa to ang mga kwan ha, mga updates na hitabo karon nga one sa to ang Bagyong Inday, ang ato ang official page ang BBC official page sa baganyan broadcasting ko company or corporation. Atay din ninyo kay naatay mga i-post na i-post din nga to ang mga bagtikan o mga bagtikan ng mga kuan mga nakaantabay sa ato ang mga love us o murag isda. Love us nga mga balita updates sa ato ang panahon karon Bagyong Inday o oh, diba? Mo na siya nga lili gid mo sa inyong mga Facebook o lili ari na ninyo nga to ang page din ha. Alright, so alas 12:14 na. In a way, alas ito ang mga gusto mag-purchase sa ito ang product package, ang target line, Power Scent Liniment Oil, kauban ang target line, Superfoods Perolina, aron maka-avail mo sa ito ang promo. Mamahin mo lamang i-text ninyo ang cellphone number 0938-002-8888 o kahaba sa 0935-588-5488. Aroy na, mamahimo mo nga maka-avail o diyan nga ito ang product package, ihato diya sa inyong balay. Door-to-door delivery. O diba? Bongga! Diba? Hindi na kinahanglan mo ito mo sa mga outlet, pharmacy, or mga butika sa nga ito ang outlet na himutang aron mo palit. Ayaw, di ay mo. Bubaba pa mo, bulugsong pa mo. So nga ito ang din ang sa target line, ang mismo GNT Express. Maunay mo, hatod kininyo mag-deliver sa inyong person. O, diba? Bonggay! O, na. Yes, alas 12:15 na. Alas sa ito mga naminaw din na karoon. Alright, so more music, more fun. Dinigam sa ito mga nag-uban. Inday ganun tayo. Hangtod alaunang takna sa hapos.

0: Idol.
1: Right here on Bell FM.
2: Ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Kana rawang ko andong kanira gyud akong jabiti nya panakit sa lawas maulian man ko.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
3: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh jabiti kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
2: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Scared lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one week. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Bunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad. With or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang ang ilahang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023 o bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

na ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Ana ang gamhanan o kahimulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. Tawag na!

Boy, ito po sa tanda karo ay dala sa 12:57 na. Oras na para mabay-bay tayo sa itong programa Kalan Rakas. Ikaw man si Inday, garo tayo. Hang on tayo sa sunod nga programa. Alauna hangtod na sa mga umaabot ng mga oras, no? And of course, sa itong mga naminaw ni Dakaroy, na aping-aping nagita sa itong panahon karo na. Take good care because I care. At char! Yes, nagagay. Salamat. Thank you, kayo. Hangtod ng mapuhon. Same time lang yung hapon na itong uman. Alas 11 sa buntag naman alauna ang tag na sa hapon. This is Inday Garutay. Thank you, kayo. Bye, babush.

0: 106.3
1: Ni anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lenament Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Capsule mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog pod o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupay yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na
2: 106.7

0: din naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: It's finally Friday, Lotto Philippines! It's July 10, 2026. As usual, exciting prizes and weekend treat ng PCSO sa lahat ng Lotto players nationwide. At sabi naman ng papremyo, 2D Lotto and 3D Lotto ang bibida sa ating 2PM draw. Dating gawin po tayo, tickets lang ang kailangan to win thousands of cash prizes. And to know kung numbers nyo na ang mapipili, manatiling nakatutok sa IBC 13, DATV at sa aming official Facebook and YouTube channels. Pero as we always remind everyone, let us be responsible players. Huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets dahil only 18 years old and above can play and win in any of our games. At sa ating game players, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. Let us all play smart, play safe, and play responsibly. Alright, attendance check muna tayo sa mga kasama natin dito sa PCSO Draw Court. Present ngayon ang araw, ilang Lotto players who will witness and certify our live draw proceedings. Welcome po sa PCSO. Isang masayang hapon din po sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And we have our PCSO Draw Coordinator to assist us with our draws. Good afternoon, sir. Here at PCSO, we always ensure the transparency and integrity of our lottery draws. Kaya naman nagsasagawa tayo ng pre-draw procedures every morning. Ang highlights ng paghahanda kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto fans, it's time to manifest your win! Hawakan na ang tickets ninyo at tara na! Let's play Lotto!

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.2 Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o daghan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 09-380-02-8888. Tawag na!
1: 8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala o pampalakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras. Alas tres.
3: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
4: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: 6.0 BBC.lit Balita.
6: Kabagting o kabulkada mayong hapon ganinyong tanan niya na BBC.lit Balita alas 3. May surrender ang tulo ka kanhi miyembro sa usa ka violent extremist group o gitunol ang lima ka armas atol sa culmination program sa Modified Community Support Program ang gipaygayon kagahapon Hulyo 9, 2025 sa Barangay Bialong Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Giturn over nila ang usa ka RPG, duha ka grand rifles o duha ka pistols. Nakadawat usab sila og food packs, bugas, gas assistance isip suporta sa ilang reintegrasyon samtang nagpadayon ang militar sa pag-auhag sa ubang nahibiling armada ang miyembro nga mo surrender og mopili og dalan sa kalinaw. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Balita 106.2
7: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
8: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
9: Ay, nay, uy, kung saan ang mugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
8: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nakbiwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
9: Pero nay, dihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
8: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali gyud ka onag aron kuyugan ko nimo.
9: Nay, uy. Na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dayto nay?
8: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
10: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
11: Mm-hmm. Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibay ang nagserbisyo sa katawan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para i-sell po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ana, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw pagla.

Angay maghihiga lang. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong baligo na rumakuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras, alas tres y media.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate nani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
5: Ah, asin. Okay.
4: Uh-huh.
5: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Aha.
4: Kailan tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido og taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila

0: Virginia.
1: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together. 106.3

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Live ang nang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na 106.2 L.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. A las 4.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabag di kabalgada aniya na BBC Daklit Balita alas 4. Gipahigayon sa Department of Labor and Employment kondoli Zamboanga City Field Office o sa Zamboanga City Federation of Family Welfare Committees ang ikaduhang quarter meeting o school supplies outreach program sa Lugakit Elementary School sa Barangay Salaan. Gidala ang serbisyong panlawas, edukasyon o welfare services ngadto sa mga tinunaan sa nasangpit nga tulunghaan o ingon man sa ilahang tagsa-tagsa kapamilya. Nadawat sa mga beneficiaryong estudyante ang mga school supplies nga dunay sulod nga notebook, writing materials, art supplies, mga tumbler ug uban pang mga mahinungdanong kagamitan nga magamit sa ilahang pagtuon. BBC Daklat Balita alas 4 ko si Bagting 17 Flores sa FEMA maayong hapon.
5: BBC Daklat Daklat Balitang Balitang
6: 106.3 Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
3: Paprenta Printing Services.

0: Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4 y media.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko niya Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to
4: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.7.
1: Set Health Testimonies.
2: Health Testimonies.
3: Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
4: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, hupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
5: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2

0: 6 points.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitas kayo akong tiyan nga grabe katuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabli eh. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Itapos sa tambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo.
2: Uh-huh.
1: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
2: Ah, asin. Okay.
1: Uh-huh.
2: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
2: Oo.
1: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
0: Usa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: 106.2 FM.
1: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule.

0: breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938008888. Akong balikon, aron makuha wagin sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na 106.3

0: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili lang tambal sa mga pamaul ug panuhot?
1: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
0: Tambal usab kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usab kini sa mga dunay kuto. Butangi og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butik. Apili po nagpalit o Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik na panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
2: Alalat, my love! Unutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
3: Dili!
2: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
4: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong magkibway ni kanan.
5: Paidigo! No. Bada.
2: Bati asa ni mo na umuhi lang. May oy, masaktan sa tadi mo.
5: Isamot ka bati mo na umuhi. Kamihilak ka ba jigaw?
2: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
2: Na ang silan ko.
6: Imo na ko, Checo. Pero, bakas niyo na ko. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
6: Bunso?
2: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, way laing kundili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
2: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: bot o pipingka.
1: Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Bot o pipingka.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation, delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga matransform into toxins kung hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige ng pinkanyas, usa kay igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
5: Pinkanyas, taga Matiaw.
6: Saan mo ginatik?
5: Capsule. Kaya ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas. Sukad nga giupiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Moto, ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matuway sa day na kung makabawas. Anak na anak to primero niya, motong pagkakuan na balik na sa normal.
6: Pero dili ka kainom?
5: Na, balik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kaya lain man kung paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya, karon. Nahapit jud ko diri kay lain man akong paminos ko ang kilid na po din akong diri lagi kay magsakit man.
6: So Paragis Bilabila Capsule rin di mong pag-asa?
5: Mauro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
4: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello, hello! Mga higala, kumusta? Maing adlaw, may gabi na itong tanan niya, no? Niya na sabi niyo, higalas kanginan, Ray Arellano, o ba ni Lloyd Gabiana, ang atong co-pilot karong adlaw. Bueno, mga higala, sa dilipas, shout-out tayo muna. No, shout-out nga ito ni Eden Aranias. Huwag naman ni Ray Hurbuda. Huwag naman si Father Roy Aspera sa Talisay. Gikan sa atong founder sa Besay Bangag sa Ilong. Wailain kundi ang among writer-director. Wailain kundi si Oji Kumpok Rakasa. Uy, salamat kayo sa among director. Kaya gidadaan yung kopi nga. Kuha ka ng paragis bilabilak herbal kopi. Pastilan. Huwag ko makainuman. Huwag yung kumalagsik at tiluyahan. Kung ako kaniya. Salamat kayo, Drek. Nga, nagdagi tao kang bilabila. Paragis bilabila herbal kopi. Kaya mo nagdawagi, wala kong dukana, yung mga nagpamina, wala kong magligaan yun akong lawas. Karoon pa ko nagkasuwayan eh. So, mga igala, suwayin ninyo. Nindot ganyan kayo batiyon. Okay? So, mga igala, dagani kayo salamat sa kwano, sa tanan nga nagpadrama sa Bulbul ug Bibingka. Ay! Dias Mindanao! Ingon man diri sa Kabisayan, ug yung man dias Bohol, yung man sa Leyte. Uy, ay, kadaghan ani. Nya, alang usab sa magpadrama o magpasyo sa inyong dapit at tawag lang aning numero ha. Kaning 0923-535-7697. Los muna ko, 0923-535-7697. Ugi uman, 0991-205-5301. Los muna ko, 0991-205-5301. Nya, pangitaan lang ang atong writer-director, si Besay Bangag sa ilong Oji Kumpok Rakasa, ang writer-director ng atong drama Budbud ug Bibingka. Okay? So, patayon na mga ikala. Atong minumduman ang nangagi, no? Nga, nausana ang plano nila ni Bugart ug Lalat. Samtang si Diego dito sa ilang usas sa mga resort. Kami padayag sa iyang dakong gugmang itong nitakla. Pastilan, apan wada-wata ni Takla ang iyang sing-sing, uy ana, nga bulawan, nga may dakong diamond. Agoy nagulin tao ng atong bida nga si Jigo. Pero nalipay o gidawat man ang iyang gugmas dalaga. Wala, salayong bahin usab, miabot na dito sa Iligan, Mindanao, si Don Arturo sakay sa iyang private helicopter. Nga aron sa pagpangita, ang aron pangitaon ba ang iyang nahimutangan? Ang nimutangan sa abo ni Maria Picat. Agoy, nga gikrimit na. No, nangita pagitaon. Manya dito sa bahay ni Lalat. Agoy, laom ng gabi. May abot sila si Takla sakay sa auto ni Jigo. Buna mga igala, ingunin ning naitabo. Niya rin ang laisumpay ng atong sugilanon. Bon, Bibingka! Oh, Bibingka!
1: Wa ba ko mabungol? Si Takla! Imong pagasaunol? Mao ba?
2: Oh, Lalat. Maong ampingi siya. Kay mahal o pinangga ko kayo sa takla.
1: Napuang ka na, Diego. Nayabag ka na!
2: Kung buang man o yabag alang nimo, ang mahigugma kong takla. Gan! Nganlikog buang! Nganlikog yabag!
1: Jiko!
3: Da! Pagyod!
2: Kuhaon ko sila ugmas buntag. Kay adto na sila puyo sa mansyon.
1: Dili ko masugot!
3: Sa? Ngano di ba ka masugot? Iyak ang mama?
1: Bangag sa ilong!

0: lagi. Ah, di lagi bersulti. Oh, di lagi. Ah, di aku tukar sinod. Lagi, more pa. Cross my heart. Oh, promise. Oi, ala. Kitso pa rin. Ah, kariyot lang. Kinsay.
1: Oh, mau ba ni panimay ni Aning Maria Magiling?
0: Kiki.
1: Si Kiki.
0: Kinsa ka?
1: Hercules.
0: Kadaot ni mo? Bukong pamit pa dyan na ikaw niya, Hercules ka?
1: Hercules lang ko.
0: Ah, tingog raman ni mo'y dako. Mung di ko mo to.
1: Aya, matra.
2: Ah, unsa na, Hercules, ha? Unsa na? Ano bang? Kadugay ba ni mo niya?
1: Ang Donaturo, huwamang ko tumagas sa kupautana. Ipagin mo to nga ako, si Hercules.
0: Ikaw si Don Arturo?
2: Oh, ako. Nakaila ka na ko.
1: Uy, nakaila ka sa kong agaon.
0: Wa!
2: Ay, maya ni mo abin akong nakaila ka. Dali na, Hercules. Daghan pata og bay nga adtuon.
1: Wa, pamay mo tubag sa kong pangutana, Don Arturo.
2: Ako nalang mangutana niya. Mao ba kini ang panimay ni Anhing Maria Makiling?
0: Ah?
1: Tubag!

0: Nganong di ka man musugot, bahok kong lalat.
1: Gusto naman may puyo na sa mansion ni Ate Taklo. Pagilom ay abnormal.
2: Diliin taon abnormal si Gian, Miss Lalat. Gian, palihog lang. Paghilom lang una.
1: Oh, ate.
3: Nika ko di mo lahat. Pugnan man mo sila sa takla.
1: Tungod kay na ko sila gutang kabubutan ako. Ako rabi ang nagpapuyo nila diri nga, way bayad-bayad o abang. O daghan pa kong ipabuhat nila.
0: Nonoy, murag init ang palibot. Pay din ko, pay.
3: Automatic na pwede ka.
0: Pay.
3: Pay din mo, linibong kwarta.
0: Karon lalat, maimo na kining linibong kwarta, lagi pay ni Nonoy. Kung musugot ka, ug mas buntag, kuhao na namo sila si Takla.
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
6: Kay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-take off atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na gani siya sir, sakit ito sa kadlaw. Nangamod yung ginatake na, kung sa debit, marag makapuhol, gani, maghila, bakuputo-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibati nga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, nag-medyo tambok ba ako, sir. Nag-inuman po ko atong inyong kapibitaw. Ang

0: before, na pagkutkutun ganun kayo magtubig, in-a-plus na lang ako, pag-a-plus na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samadjer, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga-Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga baratian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may nakayo
4: taas din sugar sa mga sawa sa
3: 11.7
4: karon
3: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang gyud na ang result
4: aning baba
3: baba na gikan mong kudiha
4: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
3: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginamak sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian sir?
6: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminhod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila barato ra haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila na ako sa Ginguna purok sumikap dasto barangay Matiao Joseph Buntag akong angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-Bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sumpay sa atong sugilanon.
8: Hubag! Tubag!
9: Unsa naman, baho kong lalat? Uyon ka ba?
10: Ang kuan, tapakinging...
8: Hubag naman! Tubag dayon lang!
10: What, oy? Kay naglibog ko?
9: Aron di ka maglibog, pagpili. Eh, mugsugot ka og mas buntag, kuhaon na mo. Sila si Takla ug Gian, karon dayon, ug maimo na kining nilibong kwarta, nga gipaypay. Liter B, mugsugot kag kuhaon na mo sila si Takla ug Gian ug mas buntag, ug maimo gyapon kining kwarta. Or, liter C, di ka mugsugot ug dili maimo kining kwarta nga gipaypay ni Nonoy.
8: Hubag naman! Tubag gayon!
10: Letter C! Dili ko musugot o dili ba ako ang kwarta nga gipaypay sa baktin na si Nonoy?
8: Uy! Milagro!
10: Anong kaingon mga milagro, be?
8: Now, nimo murag juice panas!
10: Unsa?

0: Baik cikgu.
1: Sigurado ka na ba, Gyod? Sa imong tubag, bahaw kong lalat. Final answer.
2: Final answer.
3: Palihog lang, Diego. Ayaw na lang pagsupak ni Miss Lalat.
1: What?
0: Unsay what, bait?
1: Unsa?
0: I was speaking to Lerde. Ay, naibong iyon na imigo ba ikidato naman ay ka?
3: Tugotin na lang ang gusto ni Miss Lalat, Diego.
1: What?
0: Meaning? Unsa?
1: Pero...
3: Husto ang iyang giingon. May utang kabubuton ni si Gian. Kay kung dili patungod niya, waon tami kapuyan din sa inyong dapit.
4: Maok yun. Huwag labing siguro. Tua sila matog lang sa kadalanan. O baka sa plaza. O baka sa aseras.
3: Husto si Miss Lalat. Huwag labaw sa tanana.
4: Unsa man takla?
3: Labaw sa tanana.
0: Unsa lagi takla?
3: Labaw sa tanana.
1: Unsa takla ba? Unsa?
3: Labaw sa tanana.
4: Unsa takla?
3: Dili unta mi makita si Diego. Nga mao itag iya sa akong kasing-kasing.
5: Ipanu.
4: Takla! Yeah!
0: Yeah!

0: Kung makaidaran na ang usa ka tao, dyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
1: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Dana rawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
1: Ikapila man mo si Imnon?
2: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
2: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko na ko adpan sa kong sa kuan oh, jabiti. Kani oh, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
1: Tagaasa?
2: Takan, upper limatok.
1: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon.
2: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
0: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa isunod nga may tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At to sa di anak spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, di mo kalit na po doon, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibitibos.
4: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: 106.2 FM. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
7: The strongest. The strongest.
8: Oras, alas 7.
9: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
10: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
11: R-I-S-E,
10: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
12: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan?
11: Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampu, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
10: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
13: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po naman. Facebook account Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palatuntunan. Hatid yan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1, Premium Glow Soap. At syempre ang ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Si Kuya Boy po naman! At eto na ang po naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Kuya Boy,
0: yes po.
1: Hapon.
0: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Tatay Noel to.
0: Tatay Noel, taga saan po si Tatay Noel?
1: Yeah. From Iloilo.
0: Iloilo, okay. Ilang taon na po si Tatay Noel?
1: 50 na po.
0: 50? Okay po.
1: Yes, so...
0: Tatay, kayo po ba'y umiinom na ng ating Rice Coffee?
1: Yes, yes. Pero yung sabon, gusto ko i-try ni nanay ko.
0: Okay, tama.
1: Nanay. Oo,
0: very good.
1: Yung tungkol sa sabon. No?
0: Yes.
1: Tinit na kami ng coffee.
0: Opo. Saan po kayo sa Iloilo, Tatay Noel?
1: Sa city po mismo.
0: Iloilo City. Okay po. Tatay Noel, meron na po dyan sa Iloilo City ng ating mga sabon. Kailangan nyo lang pong ipagtanong-tanong dun sa mga butika dyan po sa inyo. Yung tungkol po sa atin po namang sabon. If ever po, Tatay Noel, na wala pa, halimbawa na or naubusan po kayo dyan sa Iloilo, sa mga butika po dyan, tawagan niyo po ako muli parehong oras para masabi natin sa ating mga deliveries na naubusan na nang sa ganun po ay madalhan po dyan sa inyo.
1: Sige, yeah, actually naka-inquire ko ka po sa CPT, pharmacy, wala daw silang supply.
0: Ah, wala pa.
1: Pati coffee, naubusan. Wala. Oo,
0: pati yung rice coffee?
1: Pharmacy. O ba yung rice coffee? Wala. Oo.
0: Naubusan.
1: Kaya na ako bumili. Kasi yung last ko nga bili, nasa sa Lazada.
0: Sa Lazada? Naubusan po sa Iloilo.
1: Kasi okay na lang yung coffee. Oo, pero yung sabon, wala din. Saka ang coffee. Ang problema, walang sabon din sa Lazada. Nag-search ako, wala.
0: Opo. Sa Iloilo City po, Tatay Noel, dyan po sa Anvil, Iloilo.
1: Sa CPT. Meron pang iba.
0: Anvil. Marami po.
1: Record ko lang CPT.
0: Opo. Marami po, Tatay. Halos po lahat. Ito po, banggitin ko po sa inyo para may idea,
1: sige,
0: po kayo. Sa Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, De Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, yung pinuntahan niyo po, Angel M. Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Buscar Mart, Seb's Butika, Army Drug Store, Farmacia Santa Elena, Centro Pharmacy, La Cacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, and Service Corporation. Lahat po yan sa Iloilo, Tatay.
1: Iloilo yan. Okay.
0: Iloilo City, actually.
1: Butika Ilonggo yata.
0: Yes.
1: Parang
0: familiar
1: ako.
0: Opo.
1: Try ko. Try ko. Okay.
0: So, ibig sabihin po, Tatay Noel, halos po lahat ng mga butika dyan meron ng ating po namang rice coffee, pati po yung ating sabon. Mm. So, ganun na lang po, Tatay. Mm-hmm. Ang gawin po... Totally wala. Tawagan niyo po ako muli para mabanggit po natin. Opo. Tatay, matanong ko lang, Tatay Noel, ano po yung nagudyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Actually, marami kaning mga sakit eh. Betis, high blood, ganun.
0: Opo.
1: Arthritis. Nawala na yung mga sakit sa tiyan.
0: Wow.
1: Ni mama, saka akin din.
0: Thank you.
1: Sana tuloy-tuloy.
0: Sana po.
1: Matumay sa day kami nagtitake.
0: Thank you very much, Tatay Noel. At hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries kapag nabalitaan nyo po ako, if ever na naubusan na, pati po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, dapat po masabi nyo sa akin. Pakitanong na rin po.
1: Yung pinakamalapit kasi sa amin yung CPT, pero wala nang stock ngayon.
0: Opo, pakitanong na rin po.
1: Matagal na daw hindi kayo nag-supply doon kuya po.
0: Sa CPT?
1: Pinadala ka pala yung CPT.
0: Okay.
1: Yung pinakamalapit sa amin kasi.
0: Noted po, Tatay.
1: Sige, kuya po.
0: Itanong nyo na rin, Tatay, yung ating 25-in-1 para kung sakali po makatingim din po kayo ng ating 25-in-1.
1: Stronger.
0: Yes, yung ating strong and healthy rice coffee 25-in-1. Sige po, Tatay Noel. Asahan ko po yung tawag po ninyong ulit. Salamat po. Mag-iingat kayo, Tatay Noel. God bless okay, po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye po. Thank you very much po. Mga kaibigan, si Tatay Noel ng Iloilo City. 50 anyos. 50 years old si Tatay Noel at matagal nang umiinom ng ating rice coffee. At yung buong pamilya niya po ay umiinom na po nito. At marami na po yung naitulong sa kanila. Halos wala na daw pong iniinda mga karamdaman dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Sana po naman, ano po, sa inyo pong lahat dyan na hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee, simulan na rin po ninyo.

Itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa. 0969226963 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan. Sa atin mo naman yung numero 0969-226-9623 ang numero pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Gina po.
0: Gina. Okay, taga saan po si Nanay Gina?
1: Taga Panlayaan.
0: Panlayaan?
1: Sorsogon City.
0: Panlayaan, Sorsogon City. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Gina?
1: 35.
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Opo. Ano po yung nagujuk sa inyo, Nanay Gina, para magsimulang uminom po ng ating rice coffee?
1: Magaling na po. Ang tulog.
0: Ah, yung tulog po yung naging problema po ninyo. Kaya po nagsimula kayong uminom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Ano po yung problema po ninyo sa pagtulog? Ano yan? Kulang yung tulog or mababaw yung tulog po ninyo?
1: Kulang yung tulog.
0: Mga ilang oras lang yung tulog po ninyo sa buong magdamag noon?
1: Tatlo lang.
0: Tapos nagigising na kayo. Babangon na kayo noon. Kahit madilim pa, bumabangon na po kayo.
1: Opo.
0: I see. Pero nung kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, kumusta na po?
1: Mabuti na
0: yung tulog po ninyo. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
1: Tatlong sachet.
0: Opo, isa sa umaga, sa tanghali, tsaka sa gabi.
1: Opo.
0: Very good po yun. At bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ang kapatid ko.
0: Kapatid po ninyo. Okay. Yung kapatid po ninyo ay ilang taon?
1: 21.
0: Opo. Umiinom na rin ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Very good po yun. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee? Diyan sa Sorsogon.
1: Sa Binis po.
0: Malapit lang yun sa inyo?
1: Opo.
0: Okay. At hanggang ngayon po ba, Ma'am Gina,

0: 1. Tsaka po meron din po tayong sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yun.
1: Okay.
0: Oh, yun po yung pong sinasabi po ninyo, hindi ko po yun alam. Hindi ko po yung kilala.
1: Okay lang po.
0: Okay. Wala ka na bang ibang tanong?
1: Wala na po.
0: Wala na? Okay na?
1: Opo.
0: Oh, ituloy-tuloy mo lang, Ma'am Gina, yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: God bless din.
0: Thank you very much. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At siyempre, ng ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre mga kaibigan, adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan sa adi mo namang numero 0969-226-9623. Yung adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladudunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Michael Dimaili. San Celestino po, taga San Celestino po sa Lipa.
0: San Celestina. Tama?
1: Opo.
0: Lipa, Batangas.
1: Yes, opo.
0: Okay po.
1: Ang tanong ko lang po.
0: Ilang taon na po si Michael?
1: 27 po.
0: Okay po. Anong tanong ni Michael? Go ahead.
1: Actually po ay gusto ko sanang bumili. Kaso lang po, hindi ko po alam kung saan branch dito yung product ninyo. Kasi taga dito po. Kasi ako sa San Celestino.
0: Sa Lipa, Batangas?
1: Opo, sa Lipa po.
0: So, ibig nyo sabihin, gusto nyong malaman kung saan kayo pwede makabili ng ating rice coffee?
1: Yes po.
0: Paano po ninyo nalaman yung ating produkto, Sir Michael?
1: Dahil din po sa inyo, nakikinig po kasi ako sa radyo.
0: Opo. Meron po ba kayong iniindang karamdaman sa ngayon? Kaya nagka-interest po kayo na simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Actually po, ang aking ina po. Kasi ang aking ina po.
0: Opo. Ano po yung problema ni nanay?
1: Lagi po kasi siyang nahihilo tapos sumasakitan siya.
0: Napa-check up niyo na ba si nanay?
1: Actually po ay napa-check up po namin kaso po yun nga daw po para bumababa yung mattress niya.
0: Ilang taon na si nanay?
1: 68 po.
0: 68? Okay. Meron po bang gamot na iniinom ngayon si nanay? Maintenance? O kaya gamot po doon sa pag-check up niya po?
1: Sa ngayon naman po, wala naman po siyang tinitig na maintenance.
0: Wala naman.
1: Po yun po. Opo, wala pong maintenance siya.
0: Ito yun, Sir Michael, ano po? Kung meron pong maintenance na binigay yung doktor sa kanya na dapat niyang inumin, ituloy niya lang yun. Dahil reseta yun ng doktor. Na-check up siya.
1: Okay.
0: Na-check up siya ng doktor, kaya may gamot na ibinigay sa kanya, kumpletuhin yun, tapusin yun, pwede nating isabay yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kasi

0: wala naman po itong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee, kahit po may iniinom siyang gamot galing sa doktor, basta po yung ating rice coffee, iniinom niya rin araw-araw. Dapat po 2 hanggang 3 sachet yung pinaka the best na pag-iinom ng ating rice coffee sa araw-araw. At dun sa pamamagitan noon na tuloy-tuloy, huwag natin puputulin, kasi hindi po kasi ito magic, hindi po ito instant na pag inom mo ngayon ng ating rice coffee, okay ka na kaagad. Hindi po yun ganun. May proseso po yun. Depende po yun sa damage ng ating po namang katawan na i-repair ng ating po namang rice coffee. Kasi taglay lang naman ang ating rice coffee, Sir Michael, nutrisyon na galing po sa mga sangkap po nito. So, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Yun po yung pupunan ng ating rice coffee. At the same time, cleansing po yung ginagawa ng ating rice coffee. So, yan po yung, siya po yung naglilinis ng lahat ng mga basura. Tinatanggal niya yung lahat ng mga impurities na nasa loob po naman, mga toxins na nasa loob po naman ng ating katawan. Kaya nagkakaroon tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman. So, yun po yung ginagawa ng ating rice coffee. So, dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po dapat yung pag-iinom po nito. Okay po? 2 hanggang 3 sachet sa isang araw, or kahit po ilan, basta po meron siyang iniinom na rice coffee every day at tuloy-tuloy, doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin. Base po doon sa mga naririnig po ninyo, mga testimonya ng ating mga kababayan, yun po yung ginagawa nila. Tuloy-tuloy lang po yung pag-inom po nito. Diyan po sa Lipa, marami po yung ating rice coffee. Halos lahat po ng mga butika dyan meron. Sa Lipa, Batangas, Lipa City, St. Jude Pharmacy, Matthew Pharmacy, RMMA Drugstore, 5D's Pharmacy, Noemi's Pharmacy, Cheryl's Pharmacy, Jude Pharmacy, Don Rose Pharmacy, Mandel Drugstore, Janela's Pharmacy, Daddy Jig's Pharmacy, Gloria Store, Winbell Pharmacy, Billy Pharmacy, Winmark Pharmacy, Monet Pharmacy, Nea Rose Pharmacy, Lors Pharmacy, CNJ Pharmacy, MP Pharmacy. Sa Pinagkawitan Lipa, Ligo Pharmacy Express, Pharmatopia. Sa Sabang Lipa, Ellen Pharmacy, Jimria Pharmacy, Mabini Lipa, Remedios Pharmacy, Winline Pharmacy, San Sebastian Balagbag Lipa, Right Deal Pharmacy, Kerson Pharmacy, Liam Pharmacy. Ibig lang pong sabihin na Sir Michael, halos po lahat ng butika dyan sa inyo, meron po ng ating rice coffee. Kailangan nyo lang ipagtanong-tanong yung ating po namang produkto.
1: Apa, thank you po.
0: Okay, nakakita ka na ba ng ating rice coffee?
1: Sa picture lang po kasi sinage ko po kanina.
0: Yung kulay gintong dilaw.
1: Apa.
0: Yun po yun, ha, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas. Kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Kung hindi po ganun yung spelling, hindi po yun sa atin. Kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, may makikita po kayo dyan na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. At may sikat ng araw sa taas.
1: Apo.
0: Okay po?
1: Apo.
0: Yan po yung hahanapin po natin, Sir Michael. Huwag po tayong magkakamali para hindi masayang yung pera po natin.
1: Okay, sige po. Thank you po.
0: Kapag nakabili na kayo, Sir Michael, tawagin niyo po kami. Balitaan niyo po kami. Parehong oras, tawagin niyo po kami para sakali naman, magabayan po namin kayo sa araw-araw na pag-iinom po ni Nanay. Okay po?
1: Okay. Sige.
0: Maraming sige salamat, po. Sir Michael. Kumusta na lang kay Nanay? Kumusta kay Nanay? Okay, thank you very much. God bless po.
1: Thank you po.
0: All the way from Lipa, Batangas, si Sir Michael, 27 years old, mga kaibigan. At itinatanong niya yung tungkol sa kanyang nanay na kung pwedeng uminom ng ating rice coffee, pwedeng-pwede po. Ano po, ha?

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Berto po pangalan ko. Berto.
0: Berto, okay. Taga saan po si Tatay opo. Berto?
1: Taga Dolores, Quezon po.
0: Dolores, opo, Dolores. Opo. Opo. Dolores?
1: Quezon.
0: Quezon Province.
1: Opo.
0: Okay po. Tatay Berto, ilang taon na po?
1: Mag-60 na po, 60 na.
0: 60, okay. Umiinom na po ng...
1: Buwan.
0: Yes po. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Berto?
1: Opo, marami na, siguro. Opo, marami na po. Baka mga 12 box na.
0: Very good. Ano po yung nag-tulak sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Berto?
1: Ay, lagi po ko nakikinig pagkagabi, mga 7:30 ng programa ninyo.
0: Salamat.
1: Na maraming nagpapatuo. Kaya ako ay nakunting pong uminom.
0: Opo. May mga iniinang karamdaman din po ba kayo?
1: Ako lang po. Yung akin pong... Yung pagpuna, ihi ako yung parang may nakitira pa tapos nga na ihi ako.
0: Napacheck up din na po ba yan? Baka po, pakiwari ko po, UTI po yan.
1: Hindi naman po. Ngayon po nung ako'y makainom ng rice coffee, nawala na po. Okay na po. Maganda na po yung ihi ko.
0: Ah, maganda na.
1: Po, ayos na po.
0: Ayos na. Opo, tama po yan. Nakakailan sa shape po kayo sa buong magapon?
1: Ay, dalawa po, tatlo.
0: Tama po yun. Very good po yun. Bukod po doon.
1: Limited lang po ko ng sa sugar.
0: Ay, meron
1: po.
0: Yes po. Wala pong problema yun, Tatay Berto. Wala pong side effect. Wala pong magiging overdose yan. Magiging side effect. Kasi herbal po yung ating produkto. Kahit po may minimaintain kayong gamot, okay po yun. Ituloy-tuloy nyo lang po yun. Wala po kami sinasabi na kapag umiinom na kayo ng ating rice coffee at may maintenance kayo, tatanggalin nyo na yung maintenance. Hindi po yun ganun. Wala pong ganoon sa atin. Ituloy nyo lang po yan. Yung maintenance po ninyo, dahil reset na po yan ng doktor. Tinest po kayo niyan.
1: Ang hirap bumili dito, wala akong mabili sa Dolores. Minsan, nag-direto po ko ng Lucena. Sa Lucena ako nakabili.
0: Sa Lucena. Wala po ba dyan sa mga butika dyan sa inyo sa Quezon?
1: Hindi, nadaanan ko po lang po yung Candelaria. Yung Sarriaya, Candelaria. Sa Taling Hayoy lang yung mga butika. Ayan na sa nakadirito ko ng Lucena. Doon ako nakabili sa Carlos.
0: Carlos Superdrug, tama po. Pagbilao, Tayaba, Sarriaya, Gumaca, Lopez, Ginayangan, Kalawa, Candelaria, Lucban, Atimonan, saan pa ba ito? Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Catanawan. Yan po yung mga meron ng ating rice coffee. Lucena.
1: Malayo po sa amin yun. Sa dito lang po kami sa may Chaong Quezon po ang pinako namin dyan eh.
0: Okay. Chaong. Okay, opo. So, nakakapunta po kayo ng Lucena para doon makabili?
1: Ay, may pinapuntahan po naman ako doon. Kaya pag po nabili na lang po ako ng palimalimang ganyan.
0: Tama po yun, Tatay. May paraan. Ano po? Pag may paraan, pag gusto may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Tama po yun, Tatay.
1: Malakas yung katawan ko. Lumakas yung katawan ko.
0: Mm-mm.
1: Nawala yung kwan. Kaya yung misis ko, pati yung mga anak ko, inainom ko na rin.
0: Tama yun. Tama po yun. How about po yung pagbabawas po ninyo, Tatay Berto?
1: Ay, okay naman po. Maganda naman po. Magbaso araw-araw po yan. Walang liban po yan.
0: Tama po yan. Maraming salamat. Ano po yung masasabi niyo, Tatay Berto, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon? Yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, may mga karamdaman din.
1: Ay, ang masabi ko lang sa kanila eh, subukan nila at malalaman naman nilang magandang maging epekto sa katawan.
0: Thank you very much po, Tatay Berto. Mabuhay po kayo. God bless po. Ipagpatuloy niyo po.
1: Mabuhay din po kayo. Salamat po.
0: Yung pag-inom ng ating rice coffee. Maraming salamat po, Tatay Berto. God bless po. Mag-iingat po lagi.
1: God bless din po. Salamat din po.
0: Thank you very much po, Tatay
1: Mabuhay
0: Berto.
1: Kayo.
0: Mabuhay po kayo. Bye-bye. Kaibigan, all the way from Dolores, Quezon, si Tatay Berto. Umiinom na po ang kanyang buong pamilya ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Ang ibigan, wala na naman tayong oras. Paalam na po muna yung lingkod. Hanggang sa muli, napagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat, God. 106.2
2: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: alas 7 y media.
5: Testimonya. Oh, kasinatilan. 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
6: Unsay ipasabot ana, Doc?
5: Base sa itong diabetes control chart, excellent. O ideal sa usay ka adult, nga 2.6 ngadto sa 6.3. O good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinangla na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
4: Doktor!
6: Mo di ay, nga dali lang tayo kumaluya o kapuyon kay diabetic na di ay ko.
7: Parehas kita.
6: Pero may kumuha sa kondisyon.
7: Wa na magay kay ganas kama.
6: Ang sabi ato buhaton ini day.
7: Matodido, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sad nato ang regular na pag-exercise.
6: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
7: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang at taga-radyo.
6: Maayo ka na?
7: Atong sawayan.
6: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
7: O dili ka na luspad, amado! Bana ko!
6: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay, himsog!
7: Karon, tuon na ka.
6: Proven and tested, yun!
7: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
11: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
13: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
14: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
15: Nagtumar ako sa Bilabila, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot na ingas-ingas na ako kuan hapyas Bilabila. Kumanak makalakaw naman ko.
16: Usa-usa ka sige tayo na?
15: Na-stroke.
16: Na-stroke ka?
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
17: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Wait a minute, it's past the hour of 7 o'clock in the evening. Magpagpabinounce na nandito ko magasuki, hindi pabinaw din eh karon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin Dipo, mga kaibigan. I'll be with you all the way till alas 9 ang takda sa gabi. Find the best variety of love hits, love songs. Ayan, dito lang po sa ating pag-programa ng TLC kung True Love Conversation. Ayan. And of course, ito ang mga naminaw all throughout Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga. Sibugay, how are you doing guys out there? Kumusta itong mga naminaw din nagkaroon? And of course, hope you're doing fine. And very well. Taliwala sa makusog nga wine, ang ato ang panahon karon, usahay mo tit-aw, usahay mo ngit-ngit. That's a lie. Okay, anyway, alat sa tawang mga naminaw sa Dinas may Lanao del Sur and Lanao del Norte. And of course, ato ang mga naminaw sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. How are you doing, guys? Out there? Kamusta? Likewise, ato ang mga nabina, usap din na sa may, Cotabato area, sa may S&D, Consulta Naga de Mapuro. How are you doing, guys? And medyo napuruhan, you know, nagibaha nga na sinati ang ato ang area sa may Cotabato area. So, hopefully nga maayo lang yun, no? Ilang nga kahimtang karon. Sa ato ang mga nahitabuan sa landslide. Di gid na to na dahumon kana bitong magka-landslide mo bitaw nang ako usahay madlok ko mabiyahe labi na nang kusog agulan nga na ako sa dain basta og matabunan ko. 7:42 on the clock. Welcome to the hour of my show, the hour of our show. Of course, this is TLC, True Love Conversation. Anyways, nanarato ang mga naminaw din na karon. Nagato ang text line number, ang atong hotline number sa programa. That would be 0998-997-8890. Again, that's 0998-997-8890. And of course, ang ato ang programang TLC is ato na usagpan nato sa ato ang mga gamhanan o kahibulungan ng mga produkto ang target line Superfoods Perolina kauban ang target line PowerScent Lenimet Oil. Ang ato ang produkto nga makatabang alaw sa ato mga balatian labaw sa tanan yato nga dala usab ni ining kaning grasyo o kalipayan. Libre lang inyong maangkon. Mauna, sa tanan ito ba gusto din na magpasilong, gusto nga mag-avail sa ito ang product package. Ang itong sa ka-product package, mga higala is, nanamuan ay one bottle sa target line Superfoods Perolina, kauban ang tulo ka bottle sa target line PowerScent Lenimet Oil. That's only 1,500 pesos. Automatic super VIP na ang inyo ang transaction. So ang ito ang libre nga 3D concert dress ani bagay gala, no, regular na kang makadawat and that's a lifetime. So sa tara na ito ng mga gusto nga mag-avail, i-text lang ang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number sa 0938-002-8888. Muna ang ila ang talk and text number 0938-002-8888. Nasab sila TM number, alas sa ito ang mga naka-TM o naka-globe 0935-588-5488. 0935-588-5488. All right, so 44 minutes past the hour of 7 o'clock. And of course, good evening. Ayun, maayong gabi isa din mo diha, madam. Greeting lang ko sa, ayan, greet lang ko sa kahanginan. Ayun, and what I say also, like Micah on Dallas, Aljun Amukatka, to lovely boy, a lover boy, rather. To Giselle Macam, to Lonely Girl, og especially to Ramila Pinoso, I love you so much. Wow. Ayun, ganun kagaling. Okay, greetings kami from Marian Rabanuel from SND, Lanao del Norte, Sultan Naga Dimaporo. Request lang ko, request lang ko Martin D. O kahit gaano kalaki. Ganon! Kahit nga ba gaano kalaki? Okay. So, kahit gaano kalaki. Alright. So anyway, thank you so much. Tagay kayo salamat sa inyong pagpaminaw din na, ha? All the way from S&D Consultant Naga Dimaporo. Alright, here we go. Sa itong mga naminaw din na karoon, stay tuned lagi mo all the way till 9 o'clock in the evening. I'm going to play more of your favorite love hits, love songs din nilang sa programang TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
2: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, buspanto siya karon may nakayo.
3: Taas din sugar sa mga sawa sa
2: 11.7.
3: Karon?
2: Karon, nagkuan may atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
3: Aning baba.
2: Baba na. Gikan mong kudiha.
3: Unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
2: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
3: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
2: Evangeline Cañete.
3: Simong
2: bana Amado Cañete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bilabila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod o kapoy sa lawas. NerveFlex Capsule, atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighten na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 6 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D. Dito sa ating programa ng TLC kung True Love Conversation. Nagkakaisa lang mas tara na ito kung mga nabinaw din, ha? Dihangak ko kayo. Gikan ko sa luyong bahin. Unya, midagan ko. Kay... Murag akong pamilaw, akong feelings nga. Ako, ano man dyan? Ako naman yung matingog, eh. Anyway, good evening, Kuya Martin D. Pag-greet lang ko sa Macam family, Salva, Vega, Anthony, to Simbahon, and all my friends. Okay, bro. Aljo na bukat kats. Pasalis ako ang palangga na si Ma'am Ate Giselle Macam. Diri sa Osminia, sa Buang Adol Norte. Ayan. Kuya Martin, request ako ang song, Ipanumpa Ko, by Old Karaga. And then tayong dalawa. That's coming from... by April Boy, that's coming from Loverboy. Thank you so much, Loverboy. Nagkakasalamat sa inyo pagpaminaw, ha? And also, good evening, DJ nga guwapo. Uy, mauwauta. Okay, and haskang tugnawa o magpa-hug free ko, DJ, ayan. Yes, while higda-higda na ang person kay gitugnaw, magpa-greet lang ko sa ako ang special someone na si Giselle Valenzuela nga mag-amping ka always, mahal ko, with LDR. Request ang kong song, Ikaw Pala, i-play dyan na. This coming from Al Johnski from Datagan, Pagadian City. Thank you so much. Daga kay salamat na rin ito kung mga naminaw din na karoon. All the way from Datagan, ha? Ayun. And also, hello DJ, good evening. Yes, hi to Janjan of Alubihib sa Miss Orienta. Okay, so sa ito ang mga mo-purchase na ito, ha, og mapuhon. Ang ito ang grand, big time, back-to-back, padaog. Alam sa ito ang mga mahiligon o sweateres, no? Good news, alam ganin yung tanan. Tungkol kayo mga adlaw, ha? Adlaw nga Sabado, ang ito ang adlaw nga gipaabot sa tanan. Ugi kahinaman sa kinaghanan ang super grand, big time, back-to-back, padaog. Binayran ang kombinasyon, og mapuhon. Na itunol sa ito ang mga exclusive nga mga members. So aron mamahimo nga makapasilong, mamahimo lamang nga mo purchase mo 1 set sa to ang product package, 1 bottle sa Target Line Superfoods Perulina, kauban ang 2 ka bottle sa Target Line Power Scent Lemon Oil. So automatic lifetime na mo nga makadawat sa to ang grasya o kalipayon, libre lang, ha, regular na mo nga makadawat. Okay, so alam sa to ang mga interesado, i-text lang inyong pangalan, address o contact number ngadto sa 09-38-002-8888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan, 09-38-002-8888. Or ang ato ang TM number, alam sa to ang target line, 09-35-588-5488. Again, 09-35-588-5488. 9 minutes past the hour of 8 o'clock. You are with Martin D. Dinilang sa programang TLC.

0: Essential. Today's best music. Right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Peru.

tiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o gapigyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna. Ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan. 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighter na ng inyong maangkon. Ang ilibre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Testimonya. Oh, oh. Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
3: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
2: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadyot-kadyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
3: No need, ma. Nalabanan ako ang tanan. Halina ra.
2: Uyon, sadi, ay. Ay, pagkaswerte gyud na ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni mo, Roland. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan ka paghanis trabaho.
3: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Ang kondisyon pirmeng akong lawas.
2: Kape?
3: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usas ang mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa kinis sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
2: Oh, kanindot good, Ana.
3: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
2: Oy!
3: Iya magukas plaza!
2: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
3: Ha? Walking?
2: Oh, exercise ba? Oh, nao, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
3: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong magod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasurbaran sa problema o bang nasuliran 09-380-02-8888. Tawag na!

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Nadagdagan na naman po ang lista ng Mega Millionaryo dahil isa nating kababayan ang nanalo ng 15 million pesos sa ating Mega Lotto draw last Wednesday. Nabili po ang winning ticket sa Caceres Amusement and Gaming Corporation sa Camarines Sur. Congratulations po! May nanalo man, milyong pa-premyo pa rin po ang mapapanalunan ngayong gabi. And tonight's Mega Lotto 645 jackpot prize is 15 million pesos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, nakikita natin ngayon ang 45 draw balls numbered 1 to 45 na hinahalo ng draw machine. 6 lucky balls ang hintay nating piliin for the official Mega Million combination this Friday evening. And the first number is 43. Ingatan po ang lotto tickets. Huwag babasain o paplansyahin yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 31. Exciting ang consolation prizes ng Mega Lotto. 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mga mananalong numero. Good luck, Lotto players! Our third number is 1. 1.1 million pesos naman ang paghati ng papremyong ng lahat ng makakakuha ng 4 mega winning numbers. At para po manalo, pwedeng rumble ang mga numero. The fourth number is 44. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang paghatian equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 25. Very easy lamang po maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics and schedule sa ating friendly Lotto tellers. And our sixth and final number is 440. Muli po, ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 43, 31, 1, 44, 25, and 40 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos, net of the agent's prize commission. Ultra Lotto players, kapit lang at huwag pong bibitaw dahil kina po ang susunod na may chance ang manalo ng bonggang papremyo. Abangan yan sa pagpublik ng PCSO Lottery Draw.
1: Pwede po ba akong tumaya sa Lotto?
2: Iho, bata ka pa. Di pwede.
1: Ah.
2: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa Lotto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at DATV.
0: Pinas, wala rin nanalo sa Ultra Lotto draw last Tuesday. And tonight's Ultra Jackpot prize is 128 million pesos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Ultra Lotto fans, this time, 58 draw balls numbered 1 to 58 ang hinahalo sa loob ng draw machine. And still, mag-isa lamang po itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 18. Sa jackpot pairing games ng Lotto, pag-iatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 58. Dito sa Ultra Lotto 658, 100 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number is 41. Sa mga makakaswerte ng 4 winning numbers sa Ultra Lotto, 1.4 million pesos ang premyong paghatian ninyo. The fourth number is 35. Paghatian naman ang 1.5 million pesos na mga makakakuha ng 5 Ultra Lotto winning numbers. The fifth number is 46. Huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials, employees, or lotto hosts at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa lotto. Scam po yan! And our sixth and final number is... 2! Recapping tonight's Ultra Lotto winning numbers, we have 18, 58, 41, 35, 46, and 2 in any order for the jackpot prize of 128 million pesos net of the agent's prize commission. Lotto players, don't change channels because we are not done yet.
4: Correct, Ajantan. Dahil digit prizes coming up next. Pero bago tayo mamigay ng digit pa premyo, may good news kami sa mga suking Lotto fans. Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo? O nais inyong magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Suki Lotto sub-agent na. Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayo magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar.
0: Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto.
4: Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now. At this time, ihatid na namin ang digit panalo. So get ready with your tickets and let's now play the 4D Lotto game. Pinas, digit panalo time na at sa unang digit game, 4 numbers ang bibida. Hindi bababa sa 10,000 pesos at pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play ang instant panalo pag nakuha in exact order ang 4D Lotto winning combination. May system placing dito gaya ng Roll 1, Roll 4 at Perm o Rumble. Magtanong lang sa Friendly Lotto Tellers kung paano ito laruin. At narito na ang 4D Lotto winning combination. The first number, 5. For the second number, 3. The third number, 9. And the fourth and final number is 0. Ladies and gentlemen, our 4D Lotto winning combination for tonight is 5, 3, 9, and 0 in exact order. Tuloy-tuloy na tayo agad sa panalo ng tatlong numero. Tara na, let's play the 3D Lotto game. Digit game players, 4,500 pesos per 10 peso play ang premyo pag nag-match ang tres numeros nyo sa 3D Lotto winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos man ang pwedeng mapanalunan kung nag-rambolito system play. Thrice daily ang 3D Lotto, that's every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number, 8. For the second number, 6. And the third number, 4. Muli po, ang ating 3D Lotto winning numbers ngayong gabi ay 8. 4 in exact order. Ang huling digit game ng bayan, ang huling magpapapremyo ngayong gabi. Let's play the 2D Lotto game. Lotto players, kayo nga may last chance to win tonight. Kailangan lang mag-match in exact order ang two numbers ninyo sa 2D Lotto winning combination para manalo ng 4,000 pesos. At sa Rambolito System Play, 2,000 pesos na naghihintay na pa-premyo. Sa lahat ng Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. And there you have it, our 2D Lotto winning combination for the first number. 29. And the second number is 14. Recapping tonight's 2D Lotto winning numbers, we have 29 and 14 in exact order. Congratulations po sa lahat naman nanalo. Para naman sa mga nagtatanong ng schedule ng Lotto Games, panoorin po natin.

0: 106.0.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: 106.3
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: 23 kebok na gibok.
1: Tara man.
0: Alagay.
1: Labo po ng sulok kebok anay gibuhi.
0: Ipong saon mo ng pagka. Baktina sil mabuhi pa ko na.
2: Lisan ko sa narong nakakita.
0: Punta na lang natin on.
2: Hasta iyang bata si Donald.
1: So kuha pa ka ng bigro.
2: Dili ing nito lahi ra.
1: Bebok ba na be? Bigro ba gina mong ipalit? Oh, bigro gipalit. Yan pare ko inaro.
0: Bigro pa no.
1: Ilan na kabok?
0: Unong. Unong ni kabok?
1: Oh.
0: Kay tulong ko kung bigal ah. Ibalik ko palit na po ko.
1: So, sige ani mo naro.
0: Narubaya.
1: Narubaya. Michelle.
2: Ako sa leg.
1: Sa lugar niyo?
2: Matuog basak Gihungan City.
1: Matuog basak Gihungan City. Okay.
3: Mao kini ang testimonya sa ato ang bigro busaon sa panyo gipaabot gamit na sa ato ang bigro alang sa inyong mga hayupan.
4: Ang tud karon, wa gyapon koy girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy. Oh. Wow! Snow White? Ikaw ba ka na?
5: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
4: Dili Oy, kapatini mo? Guwapa? Hamis ang kutis? O gumot kayo?
5: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
4: Amazing!
5: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabona. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
4: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
5: Oh, wow!
4: Parehas tagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
5: Dali na! Ubanin ko!
4: Ah, samanta!
5: Manabik pa ta sa uban!
4: Marites ka gini, ay!
6: Skin Renew, Skin Brightening o Micro Peeling pa. Mauka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
7: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
5: Bugas-bugas, pugis-pugis, ugaog itong nga panit. Lagong pagit ko og naong. Hi!
8: Ikaw nga di ay? Itong duha oy?
9: Tabang, mga langit!
8: Tinsa ka?
5: Ako ang Diyosa ng kagandahan.
6: Majiko nili mo?
8: Hatagan mo og powers?
5: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening og Micro Peeling pa.
9: Wow!
7: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
10: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani-ana ang tubang! Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Bigro! Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pang mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Bigro! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents. Magandang dilag,
1: puso ko yung napiyak. Agay kasakit sa akong likwan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas. Ang haplas sa tarang haplas. Dunkies Herbal Oil. Dunkies Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Dunkies Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
1: Huwag sabay mo gihula.
2: Haplas na. O sulay ang Dunkies Herbal Oil. Dunkies Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Dunkies Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan. Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
3: Oo mga higala,
2: ani ana ang inyong gipangita. Dunkies Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapabugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mual kontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risgo sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dispinorya, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod, batok sa sakit ng Alzheimer, makatabag mo sa nga mabatukan ang mga infeksyon. Busa, palit na sa Dunkies Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet, niining sibyahan.
4: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Dunkies Turmeric Powder 5-in-1, Dunkies Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Villa Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spandalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 13:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banalib, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak. unahan sa fruit stand. Alas 9 media, Madam Bastor cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10 media, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11 media, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo, waiting shed parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12 media, kaning luto outlet sa Ligarda Uno, Dinas Zamboanga del Sur. Alauna media, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13 media, Rina o Gretel Florist Store, Poblacion San Pablo.
3: Isi pangalan na to, og taga din.
5: Ako si Arman Umbrizo, taga Kula, Kanlaon.
3: Kula, taga Kanlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
5: Oh, dagan kayong bato na pangihin ako. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin ako kayo. Dako-dako kayo, pagka guha ito, dagan na kayo nagsunod-sunod.
3: So, dako may wala ni Gawas?
5: Oh, dako. Sige, dako, pangihin ako ito.
3: Unya, pila kanlaon ni magibati?
5: Nga, kuwan, masimana.
3: Pero nigamit ka Stormkiss, Stormberg Powder 5-in-1.
5: O, oh, mawag ito yung nakakuan nga, naguhat nung nga ba to?
3: So, dugay na ka nagamit, no?
5: Meron ito, wala pa kagamit ito, nana yun.
3: Nana?
5: O, oh, nana. Wala pa kainom itong turmere. Sugan-sugan na kainom ko itong turmere. Naguhat mo itong ba to? Salamat po sa Ginoo sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugan-sugan ato, wala na kung yung sakit ako ang puson, ma, naguhat ba to?
3: So normal lang yung pangihi ka ron?
5: Oh normal. Ito muna-una. Di malisog pangihi. Oy, magutol-utol ang pangihi. Isakit kay pangihi. O naayog ikaw.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
3: Ma'am, may buntag. Kisa may pangalan ni mo og tagadiin man ka?
6: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
3: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
6: 28.
3: 78. So may sikreto nga mo taas atong kinabuhi?
6: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsigi ko gamit. Kaluoy sa Diyos. Kaluoy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usa.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
7: Bugas-bugas, pugis-pugis, uga og itom nga panit, lagom pagit ko og naong. Hi!
8: Ikaw na di ay? Itong duha oy?
7: Taba, mga langit!
8: Kinsa ka?
7: Ako, ang Diyos na ng kagandahan. Majiko na ni mo?
8: Hatagan mo ng powers?
7: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prema Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micro Peeling pa.
8: Wow!
9: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
0: Wala ba'y gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Big Grow! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o kuman pa ang mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents. Magandang dilag,
1: puso ko'y yung nabiyag. Agay kasakit sa akong likwan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas. Ang haplas sa tarang haplas. Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
1: Huwag sabay mo gihula.
2: Haplas na. O sulayi ang Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
3: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
2: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag na sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod, batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usaw, nga mabatukan ang mga impeksyon, busa, palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, mapalit sa mga outlet, niining sibyahan.
4: Pabuga sales store ni Noy Munding, sa matag Miyerkules o Huwebes, dalang mga produktong herbal, sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, Tumkis Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Primavilla Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agura, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint, sa May Junction Crossing, Tukuran ug Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Guide Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tangub City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set na 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw ng Huwebes. Alas 8, atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. unahan sa fruit stand. Alas 9:30, Madam Bastor Cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, Cruising Padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, Waiting Shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12:30, Kanhing Luto Outlet sa Ligarda 1, Dinas Zamboanga del Sur. Alas 1:30, Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Florist Store, Poblacion San Pablo.
5: Isi pangalan na to, og taga din.
6: Ako si Arman Umrizo, taga Pula, Canlaon.
5: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
6: Oh, dahil kayong bato na pangihin na gawin. Pero dako kayo itong sakit kayo, pangihin ako kayo. Dako-dako gikayo, pagka guha to, dahil na kayo nagsunod-sunod.
5: So, dako mayo na nigawas?
6: Oh, dako, sakit ako, pangihin ako ito.
5: O niya, pila kanlaon ni mo gibati?
6: Nga, kuhan, masimana.
5: Pero nigamit custom case, turmeric powder 5-in-1.
6: Oh, mo gito yung nakakuan nga, naguhat nung nga ba to?
5: So, dugay na ka nagamit, no?
6: Meron to, wala pa kagamit ito, nana yun.
5: Nana?
6: Oh, nana, wala pa kainom itong turmeric. Sugan-sugan na kainom itong turmeric. Naguhat na itong ba to? Salamat po sa Ginoo, sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugan-sugan na ito, wala na yun kung nangyong sakit ako ang puson, ma, naguhat yung ba to?
5: So normal na yung pangihi ka ron?
6: Oh normal, ito muna-una, di malisog pangihi, oy, magutulog-tulog ngihi, kasakit kay pangihi. O naayog ikaw.
7: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
5: Ma'am, may buntag. Kisa may pangalan ni mo og tagadiin man ka?
8: Maria Marina Malabago. Cambiahan, Balyermoso.
5: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
8: 28.
5: Si 28. Kisa may sikreto nga mutaas atong kinabuhi?
8: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluis sa Diyos, kaluis sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usan.
7: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
9: Ang tud karon, wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
10: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
9: Dili Oy, kapatini mo, guwapa. Hamis ang kutis o gumot kayo?
10: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
9: Amazing!
10: Ya ka na, Arthur, oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ha? Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
9: O may bonus pa. May girlfriend ako.
10: Oh, wow!
9: Parehas nagsabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
10: Dali na! Ubani ko!
9: Ah, samanta!
10: Panabik pa ta sa uban!
9: Marites ka gini ay!
11: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
12: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Sandai Cosmetics and Skincare Products.
13: Maokini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
5: Dai Michelle, interviewante ka aron sa may experience mo sa Bigro.
14: Maayo gid ang inyong produkto dong, daghan siya bakteng ba. Sa wala pa ko ka Bigro, lahi gyud buta ni sig bakteng.
5: Karon
14: daghan gyud siya bakteng nga nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
5: Kuda ka buk anak kung nanganak imong bigal.
14: Sa wala pa ko ka Bigro, risi ra gyud ka buk bakteng. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buok.
5: 18?
14: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 ka buok.
5: Pag ikatulong panganak,
14: 21 ka buok iyang anak. Tayong pagkaupat, 23 na kabuok.
5: 23 kabuok, Marigoy?
15: Tinuuna.
5: Ha?
15: Itagi ko, 23 kabuok, naghibok.
5: Tara man.
15: Alagay. Lababurang sulok ka buk anay gibuhi.
16: Kung saon mo nang pagka matinasin mabuhi pa na ko ina.
14: Lisan ko sa narong nakakita.
16: Kung ka na tinon.
14: Hasta iyang bata si Jonard.
15: So kuha pa ka ng bigro?
14: Dili yung nito, lahat na.
15: Bebok ba na be? Bigro ba ginamang ipalit? Oh, bigro ipalit. Yan ang parin ko yung naro.
16: Bigro na.
15: Sila na kabok? Unong?
16: Unong ni kabok? Kaya tulong ko kong bigal. Ibalik po palit na po ko.
15: So, sigani mo, Naro.
16: Narobaya.
15: Narobaya. Michelle.
14: Ako sa leg.
15: Sa lugar ninyo?
14: Matuog Basak, Yungan City.
15: Matuog Basak, Yungan City. Okay.
13: Maukini ang testimonya sa ato ang bigro. Busaon sa panyong ipaabot. Gamit na sa ato ang bigro alang sa inyong mga hayupan.
9: Ang tud karon, wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy. Oh. Wow! Snow White? Ikaw ba ka na?
10: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
9: Dili Oy, kapatini mo? Guwapa? Hamis ang kutis? O gumot kayo?
10: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
9: Amazing!
10: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
9: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
10: Oh, wow!
9: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
10: Dali na! Ubanik ko!
9: Asa man ta?
10: Panabi pa ta sa uban!
9: Marites ka gini, ay!
11: Skin Renew, Skin Brightening og Micropeeling pa. Mao ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
12: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
10: Bugas, bugas! Pugis, pugis! Uga og itong nga panit! Lagong pagit ko og naong! Hi!
9: Ikaw na di ay? Itong duha ay?
10: Taba! Mga langit!
9: Kinsa ka?
10: Ako ang Diyosa ng kagandahan!
11: Magiko na rin mo?
9: Hatagan mo og powers?
10: No need! Gamit sa labing epektibo nga sabon! Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og micro-peeling pa.
11: Wow!
12: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
0: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kalding, piso, manok o baka o uban pa. Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pang mga binuhing mga hayop. Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Mabalita sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents. Magandang dilag,
1: puso ko yung napiyak. Agay kasakit sa akong likuan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
1: Huwag sabay mo gihula.
2: Haplas na. O sulayi ang Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Pamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapabugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dyspnea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usaw ng mabatukan ang mga infeksyon, busa, palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet, niining sibyahan.
3: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, Tumkis Herbal Oil, Big Grow para sa itong mga kahayupan.
4: Oras sa Radyo Magding, alas 5:02 sa buntag. Oh,

0: hatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabot gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa Lanon sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan. Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagtingan.
1: Alas sa 5:09 atong oras sa Kabagtig Kabalkadas, may buntag ganinyong tanan. Welcome to this nga pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan. Usa ka maulan nga kabuntagon, Kabagtig ug Kabalkadas. Grabe ang ulan, no? Sugod pa kagabi hangtod da karong mga orasa. Nagpadayon ang pagbundak sa ulan na Dirisdak Bayan sa Pagirian. Diya sa inyong tasatag sa kamangan na himutangan. Kumusta? Ito ang mga katawahan nga nanimuyo sa mga low-lying areas. Kumusta mo? Dili magkumpiyansa? No, itawon amping sa kanunay. Kuno galing nakasinatin na mo mga pagbaha, dihang dapita, mas mayo nga muhikli na mong daan. Aron nga, dili mo mabutang sa peligro, Kabagtig Kabalkadas. Grabe, no? Ulan ba? May nguntang murag naghinayak ginang ulan. Sukad pa ni kagahapon, Kabagtig Kabalkadas, ano? Mubundak. Hangtod na pagkagabiin. Nang hinayak na kayo siya kay nagbuntag ang ulan. Subong palandungon, tungod kaya doon ay pipilag ka mga lugar sa Mindanao nga doon ay pagkadahili sa yuta. Nga doon ay nangamatay, Kabagtig Kabalkadas. Naututang adiri sa tuwang probinsya sa Zamboanga del Sur, wala rin nahitabo nga landslide. Ano galing, doon na may nahitabo nga landslide, kidigod mapunga nato ang kining epekto sa pagbundak sa ulan. Hinaot paunta nga walay kinabuhi nga nakalas, Kabagtig Kabalkadas. No? Orgin na ito ang kanunay ang ipahimangno sa publiko. Sa higayon nga makasinati na magkusog nga pagbundak sa ulan niya sa iyong lantaw, kay peligroso ang inyohang nahimutangan, ang inyohang gitukuran sa inyohang panimalay, mas maayo gayod sa kanunay, Kabagtig Kabalkadas, kay muhiklin sa mas luwas, no, sa mas luwas nga lugar aron nga walay mga pagbasol nga maulahi. Labi na nga tuang buhatan sa mga tagsa-tagsa ka mga MDRRMO. Padayon sab kini nga nag-monitor karon, no, sa dagat, sa lakat, sa panahon, Kabagtig Kabalkadas. So I'm sure aduna na usay mga laka nga gihimo ang iyong tagsa-tagsa ka mga kalungsuran, no, aron lagi nga walay mabutang sa peligro, Kabagtig Kabalkadas. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagka mga katuyuan, pwedeng ipadangat direktong text line 0938-207-7614. At ang usbo na itong text line, Kabagtig Kabalkadas, sa 0938-207-7614. Mauni ato ang text line. Alang niya ito nga dunay mga mahinungdanong pabagting o dibagka mga katuyuan, pwede niyong ipadangat direktong text line. Alas sa 5:11 na, ang partner karon diri sa Picas Lawakan na si Ronel Plaza. Sa Perbayaw Tukuran, si Dimar ug si Mary Ann Kinimon. Sa May Mount Palpalan, good morning ni mo Mary Ann Tampugaw. Maayaw kinimbalik ng kuryente, kinipong kuryente, no, kay masagi pong palong-palong. Matod pa sa Samsuriko, unscheduled power interruption. Unscheduled power interruption, gumikan matod pa kay lagi. Doon sila yung mga linyang matugkad ang or masangyad ang sanga sa kahoy, sanga sa kawayan, or unsa panadihang matang sa rason, Kabagtig Kabalkadas. Good morning! Alas 5:12 na, bueno, plaster na mga bagting reporters. Ito na nga sugdan na itong sayran, mga Kabagtig Kabalkadas. Ang uluhan sa mga balita, pinagis, dito sa itong tulumanon, ang Lanog sa Bagtingan.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
1: Sayran ta ang uluhan sa mga balita. Tinala ka culture display. Home sa Tinalak Festival founding anniversary sa South Cotabato. 106.3 Ingon man, kabagdig kabalgadas, dugang panguluhan sa mga balita. Dugong og mga pawikan, unang nakitang unang nakitaan kabagdig kabalgadas nga naguban nga nangaon dito sa nag-or nagkaon dito sa Sarangani Bay. Samtang dugang pa, signal number 2 gipataas sa pila ka bahin sa Batani samtang bag-ong bagyong Inday padulong sa Japan. Dugang panguluhan sa mga balita. 23 anyo sa dakpan sa bypass operation sa Midsalip. Duha lima patay, duha angol, samtang unom ang missing sa nahitabong landslide sa Kalanuga sa Lanao del Sur. Dugang panguluhan sa mga balita, power tools gikan sa Buanga City Government, gidonar sa City Jail. Wanted person sa kasong arson, dakpan dito sa Zamboanga del Norte. Dahil panguluhan sa mga balita, kabagdig kabalgadas, 276,000 pesos, ngagingong smuggled nga si Garillo, nasakmate sa Pangil Bay Bridge Checkpoint. Ingon man, na dos anyos nga bata patay, human maanod sa irigasyon nga kanal sa May South Cotabato. Dugang pa, PRC9 magpahigayon ng mobile filing sa licensure examination application sa pagadian. Bago ka na uluhan sa itong mga balita, dali sa tulumanon ang Lanog sa Bagtingan.
0: Nagpaminaw ka mo sa Lanog sa Bagtingan.
1: Alas 5.15 na, blastar na mga Bagting reporters, sugdantang pagtunol sa mga balita. Unahon tang update sa lakad sa panahon kay signal number 2 gipataas sa pipila ka bahin sa Batanes samtang bagyong Inday padulong sa Japan. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 16 Vanessa Gagas tumakmol.
0: BBC Weather Update.
2: Nagpabilin paghihapon sa signal number 2 ang pipila ka bahin sa Batanes o particularly sa may Itbayat. Kinibase sa Tropical Cyclone Bulletin number 14 na may kalaptanan sa Typhoon Inday o gano'n international name na Bavi. Ninipagula alas 5 ang takna karong buntag, July 11, 2036. Din ang Inday ang nagpadulong kini ang nagkaduol ngadto sa Sakishima Island sa Southern Japan. O ang exact location ni ining na sangkit na bagyo ang anaa kini sa may gibalaban ng gilayong 500 kilometers sa northeast sa Itbayat, Batanes. Nagbaton sa maximum sustained winds na 140 kilometers per hour. Hadol sa sentro niinyo, gadunay paghapak ng mukabat sa 170 kilometers per hour o ang central pressure sa meaning 950 HPA. In present pa movement niini, gikataong nga naa paghihapon sa 20 kilometers matag oras o padulong kini sa northwestward nga direksyon. Sa dugang pang pagulagway sa pag-asa nga diin ang kusog nga baguro sa hangin nga dala ni inig typhoon ni extend pa nga to sa 880 kilometers halos sa sentro ni inibusa ang mga lugar nga gipailalang sa kining signal number 2 mas makasinati o kusog ng mga kaning baguro sa hangin ulan o di ba kaha adunay masinatian diyon nga dako nga kadaot ngadto sa mga propiedad gikataho nga pabilin paghihapon nga magmakalmahon tungod kay mas maayo nga aduna paghihapon maayo paminsar sa panahon sa pagatubang niini nga mga kusog nga pag-ulan o di ba kaha kusog nga hangin na sayon nga kon ugaling didto pa sa pakini sa Luzon ang direktang naka-apekto apan mamahimo usab nga masinatian ang epekto ng pag-ulan o hangin sa dakong bahin usab sa Luzon, Visayas o sa Mindanao. Base sa forecast ng ipagula sa pag-asa, adunay mga dapit nga gikatahong maapektuhan o usa na niini ang sa Zamboanga Peninsula, Barm ug Sukzarzen. Base sa forecast gikabutsag nga mga lugar nga ako ang ginoon makasinati sa may pagkamapanganuron ng kalangitan, inubanan sa kalitrawang pagbundak sa ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa mas na-enhance ng Southwest Luzon. Posible ang mga pagbaha o gani na may mga areas o silingan ng mga dapit kinakasinating mga pagbaha, particular sa Maguindanao del Norte, di man pangbahin sa silingan ng mga rehiyon sa Mindanao. Lugiin kasarangan nga doon sa usahay kusog ng mga pag-ulan usab masinatian, susama usab doon ganihang kadlawon. Ang magdapit sa Mindanao, magkasinati sa paralag sa pagdabom, na doon mga malagumong kahintang sa lakas sa panahon, o ganun na yung mga pagpanalugdog o pagpangilat, epekto gihapon sa habagat. Posible ang mga pagbaha pagdahili sa yuta tungkol sa severe thunderstorms o kasarangan nga tulas kusog ang huyip sa hangin nga magagyan sa habagatan kasag pangdireksyon o kadagatan mamayong magkasarangan nga tulas kusog ang mga pagbalod. Ang gilaw mga sa 1.5 to 3.1 meters ang iyang gihabugon. Diin mo pasulabi usab sa sudlakang bahay sa Mindanao o gabang magdapit sa Mindanao kasarangan nga hangin nga magagikan sa habagatan nga ito na sa habagatan sa pangdireksyon o kadagatan mamahimong hapsa nga ito na sa kasarangan ang pagbalod sa kadagatan. Sampang sa laing bahin sa mga pag-update usab ngayon nga kahimpang slakat sa panahon apil na usab ang pag-monitor ngayon nga paghunas o taob, alas 2.24 ang takna, kaganyang kadlawon, na 1.7 meter ang ilalagun sa tubig, alang sa unang bahin sa taob. Pagka alas 9.32 ang takna sa buntag, nasa 0.2 meter ang ilalagun sa tubig, alang sa unang bahin o sa hunas. Mubalik pagtaob, alas 3.36 na ang takna sa hapon, nasa 1.2 meter ang ilalagun sa tubig, o yung man na 8.58 ang takna sa gabi, o nausab ang pagsubli paghunas nga na 0.4 meter ang ilalagun sa tubig. Naalaman sa 68% average o kasarangan ang ginaghanon sa mga isda na makaplagan ni ining mga dapita, particularly sa Pagilian City. Sampang sa pikis bahin ang mga monitor usab labot sa pag-subang sunrise today. Ang mahitabo alas 5:30 ang takna sa buntag o ingon man pagsarap alas 5 ang takna unyang hapon. Samtang sa mga nag-monitor usab sa bulan, alas 2:49 ang takna sa hapon musubang ang bulan o musalap usab ang bulan, yan ang alas 2:47 na ang takna sa kadlawon. O ganyan mo na update sa kahintang sa lakad sa panahon, pabilin paghihapon magmaaligmat, magmabilantayon, lagi pa ang nanimuyo sa low-lying areas, gumitin kay delikado kini sa baha o landslide. Bagting 16, ganit sa Tagas Tumakon, sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: 106.3 Radyo Bagting.
1: Ayan mga kabagdig kabalgada, sa maotoy ay kinatibukan na no, lintungan ay mahitungod sa tuwang sasantiyan nga pagbundak sa ulan, ganong at lawaw sa tamuna nga magamping sa kanunay nga bisan pantod nga dili lagi ta direkta apektado sa bagyong si Inday apan gumikan sa habagat kabagdig kabalgada sa kini ang hinagitudlong hinungdan na kung ano nga doon na gayong mga pag-ulan nga itong masinatian diri sa tuwang dapit sa Mindanao ngon na nga dili gyud ta magkumpiyansa sa kanunay. Alas sa 5:21 na itong oras, dugang pa sa mga balita kabagdig kabalgada sa tuwang sayran ang balita nga nagkanayon na wanted person sa kasong arson dakpan dito sa Zamboanga del Norte. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni Bagting 29 Cheryl Oniot Lirazan.
4: BBC Live Report.
5: Nadakpan sa kapulisan ang 71 anyos nga wanted person ato sa Intelligence Driven Law Enforcement Operation sa Purok 2, Barangay Anungan, Cebu, Zamboanga del Norte, alas 4:20 sa hapon kagahapon adlaw, Hulyo 10, 2026. Nailaninakpan nga si Sumpol Ring Salaysay alias Muni. Di nasikop kini pinasikat sa gawang sa Waranobara, Sacramento nga arson nga gipagawas gikan sa RTC Branch 27, Siukon, Zamboanga del Norte. Pinitsahan niya itong Oktobre 15, 2025 nga doon ay piyansa sa kandidat nga 120,000 pesos.

0: Og unsa man nga krimen na, no, mas mayo nga mutahan na lamang kamo ngadto sa buhatan sa kapulisan. Kay maingon ta og medyo maminos-minosan pag yata ang imuha nga kining salaod nga nahimo, di ba? Compare nga magtago-tago ka. Adya gyud dapita makaingon ta og murag yo kag irong laaw, no? O kining maral kunbaga. No, kana bitaw nga dili mahimutang. Oh. Magagamay ng kasika sa gamay nga kini nga makita kag pulis kay murag mahadlok na ka, di ba? Inana man ang maral, makitag tao kag kabad-kabad og dagan. Mao na hirsulta kabag de gabulgadas o galing pinangita mo sa balaod nga magsige mo tago-tago, no? Alas 5:24 na tong oras samtang sa pikas sa bahin sa mga balita, balita usab gikan dito sa may mahitungod nining smuggled nga sigarilyo. Ingon nga 276,000 na nasakmit dito sa Panguil Bay Bridge checkpoint. Sigarilyong di maupos. Ay nako, sigarilyo ay kausa walay kahumanan. Kompletong detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
2: Nasakmit sa mga otoridad ang 345 karim sa giingong smuggled nga sigarilyo, nga nagkantidad og 276,000 na ato sa checkpoint operation sa Panguil Bay Bridge sa border control point sa barangay Sagadan, Tubod, Lanao del Norte, ning Milabayng adlaw. Nadiskubrihan ang kontrabando sulod sa usa ka kiyang abonggo nga gimaneho sa 42-anyos nga lalaki. Sumala sa kapulisan, gitaguan ang mga sigarilyo ilawom sa giusab nga salog sa sakyanan aron malikayan ang inspeksyon. Walay mapakitang legal nga dokumento ang driver alang sa kargamento. Busa gikumbiska ang mga sigarilyo gang sakyanan o giturn over sa Bureau of Customs alang sa dugang investigasyon o hustong aksyon. Padayon ang panawagan sa PRO 10 sa publiko nga i-report ang mga kadudahang galihukan nga may kalabutan sa smuggling aron mapugngan ang illegal nga pamaligya sa kontrabando sa rehiyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
0: 106.3 Radio Bagbag. Bueno, kabag nagbalgada sa itong pagbalik, doon ka pa mga balita dari paghihapon sa itong pagpanaguban. Ang lanog sa Bagtingan, alas 5:25 na sa buntag.
1: Buntag na, bangon na, lanog sa Bagtingan.
0: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal cap.

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto

0: Na barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines ug sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng maso sustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Zen Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
3: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permente, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, di karon dili na kay kumagpalpiti. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Po, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Sa panahon karon, naanda na. Napirmig yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: 106.2 Radyo Magbating.
1: Balik tayo sa pagpadaguban na kabagdig kabalgada sa taong tulumanon ang Lanog sa Bagtingan. Ang sibiyan paghihapon sa Radyo Bagting, simulcast ngayong babati sa 106.3 ang Bell FM. Istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation, kabagting o kabalgada sa Hatod dulo man unusab, hatod ginato sa Vitron Vitamins Plus Iron, na bitamina makagana sa pagkaon, na makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan, na mayong bitamina alang sa mabatanon ng maidad na mo na ngalang niya itong makatawahan na nagpaminaw karon na gamit na mo og Vitron Vitamins Plus Iron na aron nga magpapiling himsog og basko ang inyo ang panlawas. Ingon man gabag ni Gabalgadas. Dahil pa nga niabag sa tuwang tulumanon ang lanog sa bagtingan si former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, kawala sa siyang anak nga si Clariza Isa Bahamonde ang tagiyaw tagdumala sa Petron Gasol. Alam na itong gustong mapalit or baka magpatubil o liquefied petroleum gas. At doon na sa Petron Gasol, kabag de Gabalgadas. Ang Petron Gasol, nahimutang ilang main na sa May Santiago doon sa Dibim, ikaduhang nga branch. Nahimutang sa 23rd Street, Gatas, Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sa laos of exclusive distributor sa LPG Fiesta, muna ang alang na itong gusto nga mapalit o di baka magpatubil. At dito na palit kabag de Gabalgadas sa Petron Gasol. Sa laos of exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang main na himutang sa Maydol sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate ubos sa Best Emporium. Dahil pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Labangan, na kulungsod sa Tukuran rather, dumalinaw og lungsod sa Aurora. Mawag na ang Petron Gasol. Alas sa 5.34 na sa pagpadayon sa mga balita at impormasyon, balita gikan Sting og Mindanao Radio Alliance Contemra.
8: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan. Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
1: Sa mga balita, Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, Kabagde, Gabalgada, Sairanta ang report. Taunahon ta, Sarawel Lozano nga nagkanayon. Dugong o mga pawikan, unang nakitang dungan o pagpangaon dito sa Sarangani Bay. Kompletong detalye, report, gikan na ni Roel Lozano sa DXOM, Radyo Bida, Coronadal City.
8: Tingog Mindanao.
9: Patunay ng maayos na kalagayan ng yamang dagat sa Sarangani Bay ang namataan na dugong at grupo ng mga pawikan na magkasamang kumakain sa seagrass bed sa Manapatan, Sarangani. Ayon pa sa DNR 12, unang beses na naitala sa drone footage ang dalawang birang marine species na sabay na gumagamit ng isang feeding ground sa loob ng Sarangani Bay Protected Seascape. Ipinapakita umano nito ang kalagahan ng patuloy na pangangalaga sa mga seagrass bed na nagsisalbing pangunahan nahing pinagkukunan ng pagkain at tirahan ng iba't ibang yamang dagat. Umaasa naman ng ahensya at ang Protected Area Management Board na sa patuloy na konserbasyon ng mga baybaying dagat, mananatiling ligtas na kandungan ng mga marine wildlife ang Sarangani Bay kasabay na pamanatiling pangunlad ng mga komunidad. Ruel Usano, DXOM, Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
8: Tingog Mindanao.
1: Dugang pa sa mga balita, Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, Kabagdig Kabalgadas, balita usab nga nagkanayon. Atong sayran Kabagdig Kabalgadas, ang dugang pa sa mga balita. Ikan sa Lanao del Sur, gumikan kay adunay. 5 patay, 2 ang angol, lasamtang 6 ang namising. Human na kinikabagdig Gabalgadas. Noong diin na nakasinati o pagdahili sa yuta sa Kalanuga sa Lanao del Sur. Report, gikan ni Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan.
8: Tingog Mindanao.
10: Patay ang 5 ka biktima, 2 ang naangol, samtang 6 pa ang padayon nga gipangita human sa landslide nga nahitabo tungod sa waypuas nga pagbundak sa ulan nga dala sa habagat nga gipakusog sa Bagyong Inday alas 2:30 kadaon kagahapon, Hulyo 10, sa may barangay Ngirngira, lungsod sa Kalanuga sa probinsya sa Lanao del Sur. Ang mga namatay gila nga sila si Norhaya Kamar, Musin Zuhari, Naifa Mansawi, Ahmad Kamar ug Norhaina Ali, samtang padayon usab nga gipangita ang 6 ka missing nga gilang nila si Mujahid Abdul Jamid, Mubaira Abdul Rashid, Nur Hasan Abdul Rashid, Lilikan Arab, Norlin Ali o Nur Hanima Ali. Sumala sa Lanao del Sur Police nga lisod abdon ang mong lugar tungod kay dili magian sa mga sakyanan ang mga dalan hinungdan nga nagbaklay ang mga responders aron maabot sa lugar alasay sa muntag na kagahapon. Gihimo gilayon ang manual o mechanical excavation aron makuha ang mga biktimang nalubong sa yuta. Nagpadayon karon ang search, rescue ug retrieval operations sa tabang sa Calanugas Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, MDRRMO, lokal nga panggamhanan, mga opisyal sa barangay ug mga volunteers. Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
8: Tingog Mindanao.
1: Dugang pa sa mga balita, atong balikan na si Ruel Lozano, Kabagtig Gabalgadas, ang balita usab nga nagkanayon na Tinalaka Culture Display diin haom sa Tinalaka Festival o Founding Anniversary sa South Cotabato. Ang report, balikan ta si Ruel Lozano.
8: Tingog Mindanao.
9: Tampok ang mayamang kultura at may likhaing sining ng South Cotabato sa kinaganap na Tinalak Culture Display, isa sa mga tampok na aktibidad sa 27th Tinalak Festival at pagdiriwang ng 60th founding anniversary ng lalawigan. Dinarayo ngayon ng publiko sa isang mall sa Coronadan ang display ng mga costume na gawa mula sa Tinalak bago pa man irampa ng mga kandidata sa mutya ng South Cotabato. Ayon pa sa pamalang panlalawigan, sa pamamagitan ng fashion showcase na ipapakita ang husay at pagmamalikhain ng mga lokal na fashion designer sa pagbibigay ng makabagong anyo sa Tinalak. Ito ay habang pinapanatili ang kahalagahan at identity nito bilang bahagi ng pamana ng lalawigan. Layo ng aktibidad na hindi lamang itlampok ang kagandahan ng mga kandidata, kundi higit sa lahat ay maisulong ang pagpapahalaga sa lokal na sining, kultura, tradisyon, gayon din ang pagbibigay ng mas malawak na pagkilala sa talento ng mga designer ng South Cotabato. Patuloy namang ginagamit ang pamalang panlalawigan ang Tinalak Festival bilang plataforma upang may pakilala ang mayamang kultura ng South Cotabato, mapaunlad ang lokal na industriya ng sining at disenyo at makahikayat ng mas maraming turista at mamumuhunan sa lalawigan. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
8: Tingog Mindanao.
1: Samtang sa bigas bahin sa mga balita Kabagtig Gabalgadas, kon na diin na nakasigikumpirmar ni Office of Civil Defense Region 10 Director Antonio Sugaron lang ang ikabat sa 685 kapamilya or bugti kinis sa 1,727 ka mga individual ang kasamtang naa sa evacuation center sa Bukidnon. Tumika ni kinis sa managsunod nga pagbaha sa 14 ka mga barangay sa lugar nga nakasinati og kusog ang pag-ulan, umika na sa Pictus Habagat. Dugang pa nga sa mga bahan na tala usab ang 5 ka mga landslide incidents, lakip na ang pipila ka mga kaso sa rock pool na tumbang ang makahoy sa lungsod o sa lugar sa Malaybalay o Valencia City. Isa pa sa mga katalagman, padayon ang hugot nga pagmonitor sa ilang buhatan sa sitwasyon aron masiguro nga mahatagan og tukbang tabang ang mga apektadong residente. Awhag na lamang nini nga magpadayon sa pag-amping o maigmat sa kanunay aron nga madili mabutang sa peligro ilang tasatag sa mga kaugalingon. Magandang mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra ni Adlaw nga Sabado.
8: Balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
11: Nagpaminaw kamo sa Salangon sa Bagtingan.
1: Sa ito, pagbalik, Kabagtig Gabalgadas, sa dugang pa mga balita itong sayran sa Lanog sa Bagtingan, na balita mahitungod sa presyo sa livestock. O yung ang manusawan, uban pang mga balita, diri pagihapon sa itong pagpanaguba ng Lanog sa Bagtingan, alas 5.42 na sa buntag.
11: Buntag na, bangon na, Lanog sa Bagtingan.
12: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
13: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
14: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
15: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
14: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
15: Asin? Okay.
14: Uh-huh.
15: Yeah, sa karon, usan na igibati ni mo?
14: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
15: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
16: Oo.
14: Teka, tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
15: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
14: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
13: Usa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
17: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magcapsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
13: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Tis ka?
16: Oo.
15: Oo.
14: Teka, tikos man ako. Maamay ko ano sa doktor.
15: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
14: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
13: Usa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan! Ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: 106.0 Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
1: Alas 5.47 itong oras sa Kabagdig Kabalgadas, dari paghihapon sa tuwang pagpanaguban sa programa ng Lanog sa Bagtingan. Maayong buntag sa kanunay sa to mga sukin di paminaw nga nagsunod sa kahanginan sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Matag-adlaw ikan sa alas 5 ngadto na sa alas 6. Apan pag-abot og Sabado, mag-uban ta kabag di kabalkadas hangtod sa alas 6 sa imidya sa buntag. Munang daghang salamat sa inyohang makanunayon ng pagpaminaw sa pagsunod sa programa diri sa Radyo Bagting og sa Bell FM. Bueno, kabag di kabalkada, sa tuwan ng siren, karong mga orasa, ang presyo sa livestock o gito ba mga binuhing hayupan na ang gusto mo mamuhi o mga kanabitong kamunay mo ihaw o di ba ka inyo ang buhion nga mga kanding, ano, dunay sabay baligya kakaroon. Manok nga native o di ba kaha kining baboy o unsabay na adya karon sa mga basa kay livestock. Ato ang siren kung tagpila po ng kilo, samot na natong gustog pabo, nay pabo yang. Ang report atong sayran pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
16: BBC Market Report.
18: Yes, Bagting 17, maulan nga buntag no. Ilabi na sa itong mga suking tigpaminaw ni mga oras sa ito itunol ang mga presyo sa mga livestock din sa San Pedro, particular sa may water park na dapit. Sa mga gusto mo palit o makumpra baka ha, atong sayran ang mga presyo. Sa manok Bisaya ang retail 250 matag kilo, wholesale 260 ang kilo. Gaber 260 ang kilo, imungaan 200 ang kilo. Sapato 200 matag kilo, sa pabo 300 ang kilo, gansa 250 ang kilo. Sa kanding nga toro 200 matag kilo, og sa kanding nga gagmay 200 usab ang matag kilo. Mao ka to kasamtang ang presyo sa livestock. Ako si Bagting 27 Daryl Kataya ay sa Bell FM o Radio Bagting
16: 106.3
1: Mao to kasamtang ang presyo sa livestock kabag di kabalkadas. Kamunay bahala kung unsang livestock ang inyong gustong paliton basta kayang ilahang displihanan. Ana na himutang kini kabag di kabalkadas sa Maya Santiago. Santiago? San Pedro. No, San Pedro. Nada sa may doon sa Fishport o dihang dapita, maagian ninyo kabag di kabalkadas. Alang ni atong gusto nga mapalit og mga livestock or gito bang mga wapan na ihaw nga mga matang sa mga klase sa hayop, no? Na dihagi pang display. Sabot-sabot, ragod mo? Kaya musagot, raman po na nag-display kabag di kabalkadas nga muhangi mong jutay sa presyo, no? Samot na kung nagaling apikigod ang inyohang kwarta. Pero kung galing, naramo na sa inyohang mga taglungso, daw dahil na lang po mo pamalit. O pang, di ba? Mani, pamupagadian sa iting, mapliti pa mo. Doon na pa yung medyo kamahalan, basta kay nanadres pagadian, di ba? Gawas lang kung nagtagapagadian, yun mo kabag di kabalkadas, no? Nga huwag dinalian, wala mo yung gusto, wala mo yung mapalit. O dito na mo sa may San Pedro. Largo alang na itong gusto nga magpadugo dito o kwan kay birthday. Oh sige na. Ato na mo dito sa panyong gipamot. Alas 5:50 na itong oras. Sa dugang pa sa mga balita at impormasyon dari paghihapon sa tuwang at tulumanon. Atong sayran usab kabagtig kabalkadas. Ang kining balita usab ang nagkanayon. Adunay duha ka bata kabagtig kabalkadas. Nga diin kini ang dos anyos nga bata patay human kini nga maanod sa irrigation canal dito sa South Cotabato dahil kini nahitabo. Ang kompletong detalye pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly na Muag
16: 106.3 BBC Live Report.
19: Patay ang usa ka dos anyos nga batang babayi human aksidenteng mahulog ug madala sa kusog nga bulog sa tubig sa irrigation canal dito sa Barangay Liberty, Tampakan, South Cotabato ni Milabayng adlaw. Ang biktima giila nga si Febi Jane Abuesa Sabanal, residente sa Purok Irrigation, Barangay Liberty. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon, gibilin ang bata sa iyang lola samtang adunay gilakaw ang iyang inahan. Apan nalipat ang apuhan ni nungdan nga nakagawas ang bata ug aksidente kanting nahulog sa doon ng irrigation canal. Dali nga gipangita sa pamilya ang bata hangtod nga nakitaan sa rescue team ang iyang lawas sa usa ka line canal sa Purok Green, barangay Poblacion, pipila ka kilometro gikan sa lugar diin gituuhang nahulog siya. Gidala pa ang bata sa Tampagan General Hospital apan gideklara kining dead on arrival. Bagting 28 Kimberly Namog sa Bell FM o Radio Bagting
20: 106.3
21: FM. Sa mga ginikanan, mga apuhan, mga guardian na intawon kuno galing ano ba mga minor de edad na ang inyohang pagabantayan, samutna na ng mga pangidaron dos anyos o kinahanglan gyud na ninyo nga monitoron sa kanunay tungod kay yung saman. Kini manggod sila kay mga langas, kini mga bataa, dili ba mahimutang, di ba? Unay bantayanan kayo nga pangidaron na munay sagad nga dali nga maksid malambi sa maaksidente kunbaga, no? Kuno galing dili gyud nimo bantayan kabagtig kay bulkadas. Pauntaw na sila saktong buot god, no? Para nila kay ilaha tanan ang kinibang kakuan ka pagka kundatan, kundatan gyud. Pagkakiatan ba? Pagkakiatan kabagtig kay bulkadas langas sa laktod nga pagkasulte. Oo. Langas kayo, ba din, no? Masamuna, kinahanglan nga bantayan nato mga guardians. Karon nga dili in taon na mabutang usaba sa ingon ato nga insidente. Kabsan in taon sa kinabuhi. No, samot na, kung galing bitaw, dool mong kasupaan. Pwede baka ang inyuhang nga balay kay Habog, na kinahanglan ginagbantayanan, kimahagbong niya na. Diba? Saptang dugang pa sa mga balita dari paghihapon sa tuang pag-panaguban na kun diin na gikundina sa kasahutong sa partido manggagawa ang pagpadayon sa Regional Wage Board sa human na kini mapakyas sa paghatag o gigong aumento sa sweldo sa sulod sa 39 katuig. Sigon pa ni Rene Magtubo ang chairperson sa partido manggagawa. Bisan pa man nga gituyo kini nga mekanismo aron madani ang mga negosyo sa probinsya, wala kini nakahimog positibong resulta alang sa mga trabahante. Sakto. Ito kini nagpasabot lamang kini nga interes sa mga negosyante ang kanunay nga gipaboran sa maong wage board imbes nga tumanon ang tinuod nga panginahanglan sa mga mamumuo. Alang kaniya tungod nini ang suhulan sa mga mamumuo ana paghihapon sa level sa poverty threshold o gitawag nga starvation wages sa hangtod ning kasamtangan. Sakto magid pod. Unigingon kabagtig kabulkadas no nga gumika sa nagkamahal sa presyo sa mga palitunon na ang imuha nga minimum nga suhulan di na gyud paigo kun mora ang imuha nga saligan kabagtig kabulkadas, di ba? So sa unta man, no galing magud pod da usbawan sige ang atoang suhulan sa matag probinsya. Ang mahimong apektado is ang mga negosyante o samot na hinoon nga magamay ang ilahang mga trabahante kabagtig kabulkadas, di ba? Kimapugos naman tong uban nga okay, mo din eh, pausbawan din ang sweldo, sige, musugot me, pero magtangtang may mga trabaho, di ba? Mga trabahante, di ba? So muna, usapod sa gitanaw sa dole kabagtig kabulkadas, no? Gitanaw po ni Ogtaman ba before ipatuman ang pag-usbaw og suhulan. Tawag tang gitanaw sa punidaan kung unsa epekto kung ugaling pausbawan sige ang suhulan sa matag probinsya. Oo. Kay doon naman yun yung mga negosyante nga dili gyud ka subasta. No, dili gyud makakaya nga magpataas og sweldo samot na kung ugaling daghan og mga empleyado. Nabitaw nga sobra sa pulo ka mga empleyado. Nyahuman na maabot sa mota maabot og 20. Nyahuman mo for example ang usa ka probinsya maabot ang suhulan og 700 ang adlaw pagkag yung mahala, di ba? Karon gani nga 464 ang suhulan. Angal na magani ang uban ng mga negosyante sa unsaon na lang kuno galing maabot sa giingon nga pabton og 500 ngadto na sa 700 ang suhulan matag adlaw. Sugot ng uban nga empleyado pero ang tanang trabaho ihanok sa imuha, sugot po ka empleyado, di ba? Stilan gyud na naging sabot-sabot lang gud po, di ba? Importante dunay income matag adlaw pero mo lagi na kitang tanan mag-budget na gyud kabagtig kabulkadas. Samtang dugang pa sa mga balita dari paghihapon sa Tulumanon na dugang pa ato ang sayran. Ang ato balikan na si Bagting 27 gumikan kay adunay drug suspect. Nadakpan dito sa lungsod sa Midsali. Pinagi sa report ni Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
16: DC Live Report.
0: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 23 anyos nga street level individual o residente sa barangay Buluron midsalip sa Buanga del Sur atol sa iniusang bypass operation nga gipaygayon sa mga otoridad alas 3:30 sa kadlawon nitong Hulyo 2026 sa barangay Buluron midsalip. Ang mga operasyon may resulta sa pag-aresto sa suspect og nakumpiskang gidudaong shabu ug uban pang drug para pernalia. Na-recover usab ang bypass money, usa ka cellphone, usa ka pitaka, usa ka lighter, usa ka identification card o duha ka puti nga papel nga gigamit isip pambalot. Ana kumpiska nga ebidensya sa droga sa meter ngadto sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Abilon Pagadian City alang sa forensic examination. Ang suspek ana nakaroon sa kustodiya sa Midsalip Municipal Police Station alang sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Cat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting
16: 106.7 Bell FM. Radio Bagbaging.
21: Alas sa 5:58 tong oras, kuyaw-kuyawan si Nicky. Dari paghihapon sa Talbanon, gabagding gabalganas. Okay, so mo to'y resulta sa mas gipahugtan pa noong pagpakigbatok nining illegal drugs gabagding gabalgada sa tuang mga kapulisan sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur, no? Nagingon na ato ang kapulisan padayon gayod sila kabagdig gabalgada sa nga naningkamot nga mabatukan ang kining gitawag taga illegal drugs. Pero lagi, bisan pa man na silahang hugot nga pagpakigbatok, doon na paghihapoy muligot, muna hinungdan nga wala sabsalay hunong sa paglakag nining mga individual nga nalambigit sa illegal drugs kabagdig kabalkadas. Kung buto na hunaon manggod, kining illegal drugs lagi, kanunay ang auhag sa gobyerno nga makadaot matud pa sa kinakaugmaon. Rambot lang yun kung nga nung doon nagipipila ka mga individual nga magpadayon pa mangyod ni ini. Alhapon ang choice. Ala, sige, padayon mo. Mintras wala pa mo nadakpan. Pag madakpan gani mo, ay mo gilaki-laki ha. Samot na, makakita mi mismo na nadakpan bitaw mo. Yahuman, manawag ang pulis o kining mga media. Toa dito, pailakilak da yun ang nangadakpan. Mura itong, kuan ba, si Kinsa nga makaluluoy niya sa panahon sa panadakpan, kay pagkang lipaya, kay paldong-paldo sa kanunay. Sige, payuhot o legal drugs siya. Good morning sa tanan ato mga soaking dig paminaw ning sibya sa Radyo Bagdig sa Bell FM kabagdig kabalganas. Doon na pa yung mga technical adjustment ang ipahigayon ang amuang kining technician mahitungod sa matawag na kabagdig kabalganas o Facebook Live. Wala nang watay Facebook Live muna karon, no? Wala? Nana? O lagi ming tumaw doon sa kuha. Kaga live. Wala sa Radyo Bagting. Diba? Naka sa entertainment?
3: Yes.
21: Wala oy.
3: Na.
21: Wala. Wala gi. Ambot basta. Double check na to. Okay. Samukan ni oy. Gituyok-tuyok. Good morning sa tanan. Good morning sa inyo ha kabagdig kabalkadas. Sa tuang pagbalik ato ang sayran andugang pang mga balita. Diri paghihapon sa tuang nga tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Alas 6 sa untop na sa buntag.
16: Nagpaminaw kamo sa lanog.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras na sa Radyo Bagting, Bell FM, alasay-sais.
2: Nang paminaw ka mo sa Lalo, sa Bagtingan.
1: Balik na kabag ni Kabalkada sa tonga pagpanaguban sa programa ng Lanog sa Bagtingan. Aning sibiyan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Ang atong tuluman nun kabag ni Kabalkada sa kanunay na baga na sab kini. Sa GPA Mitate International Manpower Services Corporation, alam na itong mga kababayanan nga nagpangidaron o gabang di 4 nga doon na sa 43 anyos nga doon ay plano nga motrabaho sa gawa sa nasod. Isip mga domestic helper ay numapaglangan pa. Bisita na sa GPA Mitate International Manpower Services Corporation nga nanahimuta ang ilahang abuhatan sa Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Nagpahibalo kini sa publiko nga doon na sila ay libre nga pagkaon na samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga kapuyan o libre pamasahe paingon sa Manila, munay na mo kabalaka, mga kabagdig kabalgadas, kay libre na ang tanan, aron ka mo nga makatrabaho sa abroad. O ingon man, open kini usab alang niya itong mga first time or ex-abroad, as long as willing kayo mo nga mo trabaho sa gawa sa nasod kabagdig kabalgadas. Andam yun mo kanunay nga tabangan na sa GPA Mitate International Manpower Services Corporation. Bisita ha, ilang buhatan ha, nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian, o di ba ka kung na tagalagyo mo, nga doon na lang mo yung mga pangutana, o pwede mo nga mutawag or mutext kabagdig kabalkada sa ilahang nga text line. Ang text line sa GPA Mitate, maukining 0927-362-1908. At ang usbon, 0927-362-1908. Or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Mauka na ang GPA Mitate International Manpower Services Corporation. Alas sa 6:09 na itong oras. Dahil pa nga niabag sa tuwang tulumanon kabag ni Gabalgadas, ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Paganian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Dahil pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olubo Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Webina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutex sa phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: Nang paminaw ka mo sa Lalo, sa Bagtingan.
1: Sa pagpadayon sa mga balitang impormasyon, kabagdig kabalgada sa tuwang siren, balita nga nagkanayon sa first school zone sa Tibok Nasud, gihingusgan sa DILG. 277,000 ka mga tanod ipakatap. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 16, Vanessa Cagas sa Tumakmol.
2: BBC Live Report.
3: Sa tiguan nga maprotektahan ang mga estudyante batok sa nagkadagang kaso sa pagubot dool sa mga eskwelahan o mismo sa eskwelahan o peligro palibot lamipas dalan, nagpagawas mag-uhay pa lamang o kamanduan ng Department of Interior and Local Government ng DILG sa pagpatuman sa Safer School Zone. sa tibuok na sulit. Ubo sa memorandum circular number 2026-037, gimanduan sa DILG ang tanang local government units, lakip na ang mga gobernador, mayor, syudad sa syudad o sa munisipyo, o mga kapitan sa barangay nga higpitan o pahugtan dayon ang seguridad o kaluwasan palibot sa mga pampublik o pribadong eskwelahan nga diin karon na patumada. Labot ini bililhon ang papel sa tapin sa 277,000 katanod diin silang ipakatap isip kabahin sa maong kamanduan. Palihokon sa kagamhanan ang dako ng puwersa sa 277,744 ka mga barangay tanod sa 42,010 ka barangay sa Tibuok Pilipinas. Kining mga lokal na magbalantay sa barangay magsibing force multipliers o dugang puwersa sa mga otoridad aron mag-roving, magdumala sa trapiko o mag-monitor sa mga hulga sa palibot sa mga eskwelahan. Bisa man niini, nagbutang og istriktong limitasyon ng DILG alang sa mga sibilyan. Tungod kay pagtinabangay ang ipasabot sa circular na ang mga tanod kinahangan nga walay armas o limitado lang ang ilang operasyon sa gawas eskwelahan o gamahimo lamang silang musulod sa campus kung itugos sa kadagpuan sa eskwelahan o kung adunay dinalian o mga emergencies. Alam sa mas dakong krimen, gimanduan sila ng iduso o ipahibalo dayon ang mga sitwasyon sa Philippine National Police o iba sa mga medical team o sa social workers. Gawa sa pagpugong sa krimen, gipangayosan sa DILG sa mga LGUs na susihon ang mga risgo sa infrastruktura palibot sa mga campus. Inahanglang aksyonan sa mga lokal na opisyal ang musunod, pag-ila o pag-ayos mga gubaon na dalan o mga agianan sa pedestrian, pagpatuman sa istriktong limitasyon sa dagat sa mga sakyanan o speed limits, aron malikayan ang disgrasya, pagpakunot sa risgo sa sunog o guban pa mga kalamidad sa mga establishmentong doon sa eskwelahan. Kiawhag usab ang mga konseho sa kunsihal sa lungsod o syudad na magpasar o magpaligon sa mga lokal ng mga ordinansa alang sa kahapsay, kalinaw, proteksyon sa mga kabataan palibot sa mga eskwelahan. Pinagi sa Tibuok Katilingan o kinigitawag na ito o pagpasiugda o whole of the nation approach kung ipasagdahan sa DILG kini nga inisyatibo nakabase nga diin ikinahanglan ang saktong koordinasyon tali sa lokal na gamahanan, PNP, mga eskwelahan, mga ginikanan o mga miyembro sa komunidad. Bagting, 16, Vanessa Cagas Tumakmol, sa Bella Pema Magrad, so Bagting.
1: Alas 6:13 na itong oras, kabagdig, kabalganas. 106.3 FM. Radio. Saktong mga ulakang sa DILG kabagdig kabalkadas no aron nga magpabilin ba nga malinawon og luwas ang usa ka tulunghaan, di ba? Kaya lagi karong mga panahuna nagkalain-lain nga mga matang sakrament ang mahitabo sa eskwelahan. Kunya sa tuwarbang nasairan kay nagkadaghan matud pa ang mga bata karong panahuna nga magdala-dala og mga hinagiban samtang kini ang muiskwela, no? So naunsa naman yung mga bata karong mga panahona murag nagka-violente na magtaman kabagdig kabalkadas muna maginiganan monitora sa kanunay na inyong mga anak kung ugaling unsa bay gipangdala na gipangsuksok sa mga bag, no? Basin unya ba nga kumpiyansa ra kayo ta yung anak di ay kay nagdala-dala og hinagiban din kumikan kay halagi gumikan mugot pod karon sa mga bullying ba. Pero sa una, bitaw no, kaya wala may kailaan ng bullying, di ba? Karon raman na ning kuan, ning siya o tama ning bullying na nakwabang sa bagong generation, no? Sa una, bitaw kay wala. Sa una, kay puro binuang, wala gyud mo reklamo. Basta kay as long as nga dili lang bitaw masumbagan o sa una, kay makuan ra gyud sa una. Mapatawag ra gyud kag principal kung ugaling magkuan. Kini nga manumbag ka, di ba? O manapat ka o ga classmate. Pero katong bitaw mga yaga-yaga lang, napagani uban kaniadto kay ang tiil kay butangan og samin pagsamina ng mga babae nga nagpalda, di ba? Muna yung mga kuan, kining trabaho sa una sa mga kining badlungon pod ng mga lalaki. Oh, pero wala may nahitabo sa una nga gidunggab, di ba? Wala gi nahitabo sa una nga dunay gi tikbas. Karon kay gumikan mong good ni sa kuan kini bitaw mga gadgets bang makita sa social media mga nga kuan ba mga videos nga makita sa social media kay exposed na kayo sagad ang mga batan-on sa mga gadgets mo nang makuha nila kun unsa ang ilang makita kabag tigbel kadas, di ba? Sa una nga wala kayo gadgets, di ba? Sa radyo lang ang kining kalingawan sa mga batan-on, di ba? Wagi nahitabo sa una nga na-depress, na-truma. Oh, wala gyud. Karon kay base gamay ra kayong project sa mga magtutudlo, pastilan, nanga-depress nang mga estudyante. Samot nang karong mga panahon na uso kayong bullying, yaga-yaga ba mga binuang? Dili bitaw kagwanta sa mga binuang, mo ni giingon nga diri ang ubang mga estudyante magdalag hinagiban kay kun magkinaon sa mandunggap. Oh, una nga mas maayo ning lakang sa DLJ Kabagdig Balkadas nga unsa man siguraduhon gayud nga luwas no ang matag tulunghaan. Samtang dugang pa sa mga balita Kabagdig Balkadas diri paghihapon sa tuang pagpanaguban oy alagumayong balita ni siya alang natong nga gusto nga mo-take og exam sa license o examination sa for professional teachers Kabagdig Balkadas no gumikan kay ang PRC 9 magpahigayon ng mobile filing sa licensure examination sa applications diri sa pagadian. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni Bagding 28 Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
4: Nagbagawas og public advisory ang Professional Regulation Commission kon PRC Region 9 nga magpahigayon sila og filing of examination applications alang sa nagkadaiyang Professional Board Examination sa Plaza Luz Covered Court, FS Paharis Avenue, Pagadian City, sugod garong Hulyo 13 hangtod 23 tuig 2026 alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Matod sa PRC 9, tumong niini nga mas mapadali og mahimong masayon ang pagproseso sa aplikasyon sa mga aplikante. Gipay mangluan usab sa PRC nga walay dawaton nga aplikasyon alang sa licensure examination sa ilang regional office sa Balintawak Pagadian sulod sa maong mga petsa. Ang tanang aplikasyon kinahanglan isubmitar lamang sa Plaza Luz Covered Court. Giawag ang tanang aplikante nga andamon daan ang ilang kompletong dokumento ug subayon ang opisyal nga Facebook page sa PRC Region 9 Pagadian City alang sa duga nga mga pahibalo. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting
2: 106.3 Bell Radio Bagting.
1: Sa bautoy angay nga timanan sa tuang mga buot ang mo-take og exam Kabagtig Kabalkadas nga dunay ongoing or kinibitawang coming no nga ipahigayon na nga mobile filing ano sa licensure examination applications diri sa Pagadian na City sa covered court Kabagtig Kabalkadas kini aron nga mahatagan og agianan ang kato mga aplikante nga di na bitaw magpunsisok dito adto di na magkagasto pagdako aron lamang nga magfile sa ilahang kining application dito sa regional centers Balintawak di ba sakto pwedeng gihimo sa PRC Kabagtig Kabalkadas. Nangita silag mga pamaagi aron nga matabangan nga maminusan ang galastuhan sa mga aplikante. Kaya karong nga mga panahuna Kabagdig Balkadas no mahal ra ba sa yang plite di Aspakuan paingon sa regional center nantaon toy kining nagreklamo oy speaking of plite bao-bao do kining drivers dira nga ruta ba pa sa Balintawak. Dili pareha ang inyuhang presyo dihang dapit or plitihan, no? Unsa may ahay may mahal? Ang pagpasaka o ang pagpauli, no? Kaya kuan man gud. Tawag ani. Dunay nadawat na tong kining reklamo Kabagtig Kabalkadas nga ningingon nga mas mahal ang pamasahe sa uban nga mga bao-bao operators dira sa may Balintawak. Inigpauli na hinoon, ibis padulhog na hinoon, mahal. No? Pila ba giday ang kining taripa diha sa may Balintawak? Ngano nga pagka mga daghan man ang muangal, nga mahal gayod ang pritihan. No? So manginauta nga matagaan ni og pagtagad sa tuang kining hintungdan nga ahensya, no? Pumulagi na, mga pasahero, ayaw mo pataka og sakay po o bao-bao drivers, no? Diha sa kining nagbiyahe sa may Balintawak, kung galing dili mo magkasinabot sa presyo sa plitihan. Pero kung galing wala sa ning bungat o kinibitong presyo sa plite samtang ikaw ning sakay, kung simong tanaw, kung kabalo ka, pili taripa dihang dapita, mao'y ihatag. Di ba? Samot na kung galing wala mo'y gikasabutan kung pila yung pangayoon. Dayon hangyo punta sa mga baba operators nga kung galing mangayo mo og dugang plite, alam po na sobra kamahal, oy. Di ba? Samot na kung galing padulhog na kay pauli naman na, padulog naman. Diba? Di na mo kalas o gasolina. Kalas o gasolina, katong pasaka. Diba? So, ato sundo no sahay, ang kining taripa, no? kay basin po niya ba? Ug nangayawat po siguro to si kuya. Mauna nga maningil o kining sobra kamahal. Napagkutan naman God, mayong taog usara kabuk ang sakay, padulhog, di ba? Puno pagid ang bawbao, pangayuan o kining dako nga plete. Di na po na makatarungan nun, okay? Samtang sa pikas bahin sa mga balita kabag ni Gabalgadas, dugang pa power tools gikan sa Bangka City Government. Gedonar sa City Jail, report pinaginibagting 29 Cheryl Onyut Lirasan.
2: BBC Live Report.
5: Gidonar sa City Government of Zamboanga, pinagi ni Executive Assistant Rosendo Castillo III ang mga power tools ngadto sa Zamboanga City Jail Male Dormitory aron suportahan ang livelihood o rehabilitation programs alang sa mga persons deprived of liberty kon PDLs. Ang mga donasyon gamiton sa furniture making o woodworking activities aron mapalambo ang technical skills, kalidad sa mga produkto o produktibidad sa mga PDLs isip kumahin sa ilang pagpangandam sa pagbalik sa komunidad. Sumala sa BJMP, ang mga donasyon nagpakita sa padayon nga suporta sa City Government of Zamboanga o sa mga kaabag nini sa rehabilitasyon, restorative justice o community development. Gilauman nga pinagi sa mga programa, makatabang kini sa mga PDLs alang sa ilang pagbalik sa komunidad. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa DLFM o Radio Bagding.
2: Radio Magbating.
1: Alas 6:22 na itong oras sa Kabag ni Gabalgadas. Dari paghihapon sa to ang atulumanon ang lanog sa bagtingan. Ang to ang atulumanon Kabag ni Gabalgadas, sinabagan paghihapon ka na sa Pagadian Junior College Incorporated ko na PGCI. Alang na itong mga ginikanan nga doon ay grade 7 students. Sala sige, ay mostly na ang kagayunan na kung gusto mo nga maka-avail ng scholarship, pinagi sa ESC Scholar Kabag ni Gabalgadas. At doon lang bisitaha ang Pagadian Junior College

0: sa eskwela sa Eliana Bibio College. Ang Eliana Bibio, adunay ubos kayo nga tuition fee o galabaw sa tanan, no? Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi eh. Munawa ay napaglangan pa. Alang nga niyatong dunay plano nga mo eskwela. O, dali na ang eskwela kabagtig kabulkada sa Eliana Bibio College, the Builder of Future Leaders. Samtang sa pikas sa bahin sa mga balita. Balita gikan paghapon sa BBC News Center, nagpahinomdam ang Bangko Sentral ng Pilipinas. To BSP, ang mga Pilipino matutpa nga kinahanglan ng sayong mangandam alang sa ilang pagretero. Tungod kay Dili Igo ang kasamtangang binulang pensyon aron matubag ang tanang panginahanglan noon sa karitirado. Maunay ang ayang hinumduman gayon sa tuang mga katauhan, natong mga katauhan rather, no? Piniha, panawagan na sa BSP. Matod pa sa BSP, usa sa mga pamaagi aron madugangan ang pundo sumabot tamao ang pag-apil sa Personal Equity and Retirement Account o PERA. Usa ka voluntaryong programa sa pagtipig ug pagpamuhunan nga gitumong alang sa dugang nga seguridad pinansyal panahon sa pagretiro. Pinaagi matod pa sa PERA ang mga contributor makahimo og dugang nga retirement fund gawas sa ilang madawat gikan sa mga pension system sama sa SSS o GSIS. Aduna usab kini mga benepisyo sa buhis alang sa mga kumpikadong miyembro. Idasig sa BSP ang publiko nga dili maghulat nga muabot ang edad sa pagretero ay ha nga magtigom. Ang ayan matubang hinumduman nga magsugod na gugandam samtang sayo pa aron mas ligon ang pinansyal nga kahimtang sa umaabot kabagting o kabalgadas. Mabag rin may mentalidad na itong mga Pinoy, di ba? Dili mangandamdaan. Ayha na mangandam kung galing nagkadipo-dipo nagtama na dahil na mangandamdaan kung nagkalisod na. Bueno, kabagting kabalgadas. Good morning, diya ni Nori Amor, kuingon man, Tristan Gulay, Asha De Los Santos. Good morning. Sa may Ribukon, naunta na ay medya nga muabot diri sa Ribukon. Kay dako kayong lanap. Dako kayong lanap diyan sa kuan, kining Ribukon. Ay kumusta tuod, mga suba o mga kabalayan nga, o mga lugar nga dali kayong mabahaan. Sige, good morning sa inyuhang tanan. So, diha, amping mo diha sa Ribukon, kabagtig kabalgadas. Atong panawagan diha sa inyuhang MDRRMO nga imonitor ginakanunay ang maong lungs, maong barangay. No? Diha sa barangay Ribukon, Dumalinawa. Naglanap na matod pa. Grabe gining ulan. Hantod karon kinigbundak paghihapon, kabagtig kabalgadas. Mahumod na punta ninig uli karon. Duty tanga murag piso, uli tanga mura og inahan. Bueno, wala kayo kong oras. Salamat kasi sa pagpakiguban. Hangtod na lamang sunod sa Madupohon. Sa talaman ng lanog sa Bagtingan. Maing buntag, kaninyo, alas
1: 27. Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan. Time check, hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong pakinig ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama sa ako po sa bukan. Wala namin na po akong sumukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sumukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartet. Ako sumukan ko lang. Hindi man maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Tara ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong iba.

0: nalibyo gyud una gyud alibyo siya tinojo ni siya pag niya akong gigamit kugon ra gyud dilfin itis perpidad toril Davao City 66
1: sad kugon herbal capsule basta kugon lawas bas kugon.
2: Sad Celebrity Beauty Soap. Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakitaan na ako na nag-like.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: 106.2
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ngayon glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil nandiyan maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.3 FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
0: 106.3

0: 106.3.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitpos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.3

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kaunuhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Sabado pizza 11 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment og sa Radio Bagding News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagding mobile application.
2: BBC BBC Bagding Balita.
0: BBC Headlines.
3: Sa uluhan sa baliktang lokal, job fair sa Pagadian, gihugupan sa bagang duot sa mga aplikante, 15 na hired on the spot.
1: Inflation sa Zamboanga del Sur niya tumbulan sa Mayo ni Hinay.
3: Sa uluhan sa balitang regional, 20 anyos nga trabahante, patay human gitikba sa covered court sa General Santos City.
1: Babayi nga nagpakaron ingnon nga pag-ibig agent, arestado human giilad ang biktima o 1 million sa housing scam.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, civil registration and vital statistic decade sa Pilipinas, gipalapda ni PBBM hangtod sa 2030.
1: Pag-angkon sa China sa Batanes, baseless sigon ni Defense Secretary Teodoro.
3: Balitang international, 12 patay sa nahitabong wildfire dito sa Spain.
1: Tension sa Strait of Hormuz, mas migrabe.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, PSEI o peso, ming ubos tungod sa pagkunhod sa Philippine Growth Forecast.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Alex Iala excited na sa fan meet sa Makate human sa historic Wimbledon run.
3: Kauluhan sa kahimsog sa panlawas, gulaan sa 500,000 ka HIV medicines i-distribute sa DOH along sa PLHIV.
1: Samtang sa Nasayod Ka Ba Corner, Nasayod ka ba nga ang imong kumingking pinakagamhanang parte sa kamot kung ginunitay ang hisgutan nga naman.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, IU o Lee Jong Suk bulag na human sa upat katuig nga relasyon.
1: Mga katong mga uluhan sa BBC Bagding Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagding 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagding 29 Cheryl Unyot Lirazan. Ang BBC Bagding Balita alas 7 hato na sab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC BBC Bagding Balita.
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Martinez, Gerald Obedincio, o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, o gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, first come, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Huwag karoon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagding o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
3: Kapin sa 500 ka mga job seeker ang nisalmot kagahapong adlaw sa gipahigayong asenso sa panarbaho job fair sa siyudad sa Pagadian sa pamasin nga makakita kini og trabaho. Ang maong aplikante ang nagikan sa siyudad o sa nagkadaiyang kalungsuran sa probinsya tungod kay bukas man kini alang sa tanan. Tumong sa mga kalihukan, ang paghatag og dugang oportunidad sa trabaho labi na ni adto mga bag-ong ni graduar. Nasairan nga nikabat sa 400 kapin ka mga bakanting trabaho sa lokal ang itanyag sa Pagadian Employment Service Office kagahapon human kini gisalmutan sa mga nagkadaiyang employers. Samtang adunay napulog 5 ka mga aplikante na ang na-hired on the spot human nakapasar sa interview sa ilang gi-applyan og trabaho.
1: Sa laing detalye sa balitang lokal, gipahibalo ni PSA Zamboanga del Sur Statistical Specialist Dimna Bienes ang publiko nga nihinay ang paglihok sa inflation rate sa probinsya niadtong bulan sa Hunyo human nga nikabat lamang kini sa 8.1 gikan sa 9.5%. Nagkanayon si Bienes nga nagunang hinungdan sa paghinay sa inflation niadtong niaging bulan mao ang food and non-alcoholic beverages adunay 9.6%, transport 17.3%, ogang housing, water, electricity, gas and other fuels nga nikabat sa 4.5%. Samtang bisan pa man nga niubos ang presyo sa pipila ka mga palaliton, apanadunaw sa inisaka susama na lamang sa presyo sa mga tambal, educational services, clothing and footwear o uban pa.
3: Patayang usa ka 20 anyos nga trabahante human gitikbas sa wala pa mailhang suspect sulod sa covered court sa Purok San Roque, Barangay Labangala sa Yusa Buntag kagahapong adlaw Hulyo 10, 2026. Ang biktima gilang nga si Junel Compisora na ilhan usab sa pipila ka residente isip Junel og lumulupyo sa Panlaki, Barangay Labangala. Base sa initial nga investigasyon, katapusan nakita ang biktima alauna sa kadlawon samtang nagkaunog pastil sa Zone 5. Wala madugay. Nakadungog ang mga residente o kusog nga tingog gikan sa dool nga covered court. Sila pagtanaw, ilang nakita ng biktima o naligo na sa kaugalingong dugo o wala na ikinabuhi. Gibutsyag sa mga otoridad nga dunay duha ka lawom nga samad tungod sa pagpanikbas. Padayon ang manhunt operation sa kapulisan aron madakpan ang responsable sa maong krimen.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, arestado sa mga operatiba sa CIDG ang usa ka 34 anyos nga babae nga gingong nagpakaron ingnon nga Pag-ibig Fund employee og nagkapangilad og 1 million pesos gikan sa usa ka home buyer pinagi sa peke nga transaksyon sa foreclosed housing units. Nasikop ang suspect nga nailhan lamang sa alias Liza atol sa entrapment operation sulod sa Pag-ibig Fund office sa Price Tower, Bahada, Davao City, Baguhay lang. Matod sa CIDG, nadakpan ng suspect samtang nagproseso matod pa og housing documents og nagdawat sa kwarta bisan wala siya'y authorization o connection sa Pag-ibig Fund. Sa investigasyon, gingong nagsugod ang modus niya itong Abril 2026, di nagpakaroon ingnon kining otorisadong Pag-ibig agent og nagtanyag og mga foreclosed nga balay. Tungod sa pagsalig, may bayad ang biktima og 1 million pesos alang sa 16 ka housing unit sa Deka Homes, usa ka unit sa Emily Homes o usa pa sa Fort Vial Subdivision. Nadiskubrihan ang mga pagpanlimbong human mapamatud-an sa Pag-ibig nga peke ang mga dokumento og dili empleyado o otorisadong representante ang suspect. Bisa nakadawat na 1 million pesos na ngayo pagyod kini og dogang 120,000 na inungdan nga nangayo og tabang ang biktima sa CIDG nga misangpot sa iyang pagkasikop. ka, nagatubang karon ng suspect ka o mga kasong paglapas sa Anti-Red Tape Act, usurpation of authority o estafa.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC, Balita, Nasyonal.
3: Kilugwaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hangtod sa 2030 ang civil registration and vital statistics decade sa Pilipinas. Ang maong lakang nagpakita sa pagsalig sa gobyerno nga makabot ang universal o tukmang panahon sa civil registration, pagpaligon sa mga sistema sa identidad o pagpaligon sa sistema sa statistics sa Pilipinas. Ubos sa Proclamation Number 1339, gipalugwayan sa presidente ang implementasyon sa CRVS decade na original nga natapos niya noong 2024. Kini nahiuyon usab sa pagsalig sa Pilipinas sa regional nga framework sa United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific ingon man sa 2030 Agenda for Sustainable Development. Niini nga proklamasyon nga gipirmahan niadtong Hulyo 6, 2026 ang Philippine Statistics Authority. Gitudlo nga nanguna ang nanguna nga ahensya nga responsable sa pag-coordinate, pagdumala o pag-monitor sa implementasyon sa mga programa o inisyatibo ubos sa gipalugway nga CRVS decade. Ubos sa proklamasyon, ubos sa proklamasyon, ang tanan ng mga opisina sa gobyerno lakip na mga corporation nga gipanagian o kontralado sa gobyerno gimanduan sa paghatag sa gikinahanglan nga suporta og tabang sa PSA. Ang mga lokal nga government unit, mga non-government organization o mga pribadong sektor giawhag usab nga aktibong moapil sa pagpatuman sa mga programa o inisyatibo ubos sa CRVS decade.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, hugtanong gisupak ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang pamahayag sa pipila ka Chinese scholars nga ang Batanes gingong kabahin sumala pa sa China. Gitawag nining baseless o ludicrous ang nasangpit nga claim o gingong dili angayang mukatap ang sayop nga impormasyon. Alang kang Teodoro, angayan kining hatagan og dakong pagtagad sa international academic community gumikan kay posibleng nagpadayag lamang kini sa mas lapad nga strategic ambitions sa China sa rehiyon. Samtang sa laing bahin gihimugosan ni Batanes Representative Sir Yaco Gato Jr. ang Batanes sa kalalawigan ilalom sa Republika sa Pilipinas o ang soberanya sa nasud sa mga isla dugay na nga giila sa kasaysayan, konstitusyon o mga balaod sa Pilipinas.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC, Balita, Abroad.
3: Matay ang 12 individual human sa nahitabong wildfire sa southern Spain. Sumala pa ni Andalusia regional leader Juanma Moreno nga dunay lain pang 19 ang natala nga wala pa igkita. Nagtinabangay usab ang mga residente sa lugar para mapalong sa hingpit ang maong sunog. Gingon ang pagkatumbas sa linya sa kuryente nga naigo sa mga sagbot o kakahuyan ang nahimong rason sa maong panghitabo dito sa Gallardos, Almeria. Malayo ni ini, hilabihan ang kasubo ni Regional President Juanma Moreno tungod kay daghan ang namatay o gadunay posibilidad nga madugagan pa kini. Ana sa 1,000 ka mga residente ang gipahiklin tungod sa maong dakong sunog.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, gireport sa International Organization for Independent Tanker Owners nga dako ang pag-ubos sa ihap sa mga barko nga nilabay sa Strait of Hormuz sunod sa paggrabe sa tension sa rehiyon gikan sa kapin kun kulang 130 ka mga barko kada adlaw sa wala pa miulbo ang tension anana lamang sa usa ka digit na lang matud pa ang ihap sa mga barko nga gigamit ang rota para kini agian. Inihuman sa subli nga binayluay sa mga airstrike ang Estados Unidos og Iran kaniadtong Miyerkules og Huwebes imbis nag-ceasefire na unta ni. Sigon sa military sa US, tinamaan kon naigo sa ilang airstrike ang nasa 90 ka target sa military dito sa Iran. Apil na niini ang pipila ka pasilidad nga duol sa Strait of Hormuz. Tumong matud pa nga pahuyangon ang katakos sa Iran nga atakihon ang commercial nga mga barko ug civilian nga muagi sa maong strait.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Sa detalye sa balitang negosyo, gipahugtan sa International Monetary Fund kon IMF o Asia Development Bank kon ADB ang forecast sa Philippine economy karon 2026 nga nagresulta sa negatibong pagsirado sa Philippine Stock Exchange Index kon PSEI o sa peso. Ang IMF mikunod sa growth outlook gikan sa 4.1% ngadto sa 3.9% tungod sa epekto sa Middle East crisis. Sa tangang ADB mikonohod gikan sa 4.4% ngadto sa 3.8% tungod sa delayed investment, taas nga commodity prices o climate risks. Tungod ini ang PSEI mikonohod og 0.83% ngadto sa 6,223.87 points, samtang ang peso mikonming huyang batos sa dolyar og misira sa 61.60 centavos. Sumala ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, ang pagkunhod sa forecast og ang pagsaka sa presyo sa lana mao'y nakapaluya sa investors sentiment bisan pa sa posibilidad nga ang Bangko Sentral ng Pilipinas kun BSP magpatuman og rate hikes aron mapaligon ang peso og mokontrol ang inflation. Ang balitang bolsyo, hatod ka nato sa EB Gadgets pagadian, nangita ba ka mo og cellphone, laptop, CCTV o guban pa? Good news kay gumikan sa EB Gadgets, nag-offer sila og paot nga cellphone o guban pa, dala lamang ka mo og valid ID o down payment. Sa dili madugay, maka-cellphone na ka. So, sa pa man yung gihulat, ato na sa AB Gadgets Pagadian, himutang sa Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City, at bang sa Pagprenta. Alang sa dugang kasayuran, doon lang mo kasi lang stops. Uli ka saya mo message sa lang FB account nga AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay nagkadaiyang branches. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!

0: Excited na ang Pinay tennis star nga si Alex Yala nga makighimamat sa iyang mga fans sa Osaka Fan Meet Experience karong Hulyo 15, 2025 nga ipaygayon sa Activity Center sa Makati. Ang rehistrasyon magsugod alas 4 sa hapon samtang ang opisyal nga programa magsugod alas 6 sa gabi. Kini nga kalihukan dungan sa iyang makasaysayanong kampanya sa Wimbledon. Din iyang gipildi ang defending champion nga si Iga Swiatek sa wala pa siya mapukan ni Jasmine Paolini sa round of 16. Tungod sa iyang pag-abot sa fourth round, may bulsa si Yala og 300,000 kon $396,100 og 240 sa WTA ranking points. Gawas sa Wimbledon, misa kausab ang iyang grass court season human niya makuha ang WTA 125 title sa Birmingham og ang pagsulod sa semifinals sa Berlin Tennis Open. Nung dan nga miabot na sa kapin 53 million pesos ang iyang kinatibok ang prize money karong 2026 nga season. Ang iyang pag-uli sa nasud gilauman nga maghatag og dakong inspirasyon sa mga batanong atleta sa Pilipinas. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Glariza Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas anto na sa Petron Gasol. Ang ilang main naimutang sa Santiago Dol sa Dibim. Ang ilang lain nga branch naimutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usabang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ilang branch ko na ang ilang main na doon na himutang Dol sa MC College. Pagkado na sila ilang branch sama sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC BBC Martin Martin Balita Balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, ikatakda nga magapod-apod na Department of Health kung DOH sa sunod simana, dole and half million kabotilya sa ARV medicines alang sa mga persons living with HIV human kini mga inspeksyon. Ang unang tranche naglangkob sa LTD o kabahin sa gilaumang 1.2 million ka HIV communities o gipanghatag sa nasud. Gipaniguro sa DOH nga ang mga miabot nga ARV medicines luwas, epektibo, di kalidad o nakarehestro sa Food and Drug Administration.
0: Ang balita sa mayong panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine. Ang Camp Health Multi-Specialty na doon pa ilain pang doktor, si Dr. Gina Oliver Bangkoro, Dr. Ravina Bangkoro, Dr. Vian Toledo, Dr. Carlo Tagog, Dr. Heidi Abalie. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Nasayod, kabal. Alright, mga kabagting o kabulkada, dinita sa nasayod ka ba? And of course, bagting 27.
2: Yes.
0: Kaya mura o controversial kayo siya. Nga ano daw ko no, nasayod ka ba nga ang imong kumingking, mauday ko no ang pinakagamhanan. Ato ning sairan ko nga nung pinakagamhanan maning kamuta ni aw kamot kumingki nga ni. Nasayod ka ba nga ang imong pinky finger nga mas na ilang kumingking moy pinakagamay nga kulamoy sa imong kamot apan gi-considerar kini nga powerhouse sa grip strength o kinak o kining gitawag nga kinakusgan kon ginunitay ang hisgutan. Sige dobi kusuba. Sige, lilian na inyo ang mga kumingking diha, no? Kung kuan ba, kanang tinuod ba yun ni nga, kanang kinakusgan na. Nagduha-duha ka siguro kung tinuod ba. Amo na lang tawa diha, lilian, hika pa.
2: Lisod
0: kayo. Aniya ang mga mahinungdanong kasayuran mahitungod sa gingong grip power sa kumingking. Nasayod pagkaba nga taliwala sa pagkagamay nga kulamoy, apil pa ang ring finger. Apan naghatag kini og halos 33% ngadto sa 50% sa kinatibuk ang kusog sa mga kamot sa higayon. Ngadto na kitay gunitang butang sama sa martilyo, rakita o barbell o uban pa. Tungod kay konektado kini sa hypothenar eminence, ang tambukong bahin sa palad nga anaa mahimutang sa ubos sa kumingking. Nga doon ay tulog ka mga dedicated muscles. Ito doon ni Leon B. Tulog ka dedicated muscles.

0: insilyo. Pero ang kumingking o kaning ring finger, sunod man ni sila, kumingking ring finger, mausab ang responsable sa power o strength sa natad sa pag-alsa, pagpugong aron dili mabuhian ang gibitbit, pagpugong aron dili nimo siya buhian. Bot-bot. Samtang sa laing bahin, nasayod ka ba nga diha sa musika, sports o sa bisan unsang skills, bililhon ang mga kumingking maong giampingan nila pag-ayo nga dili mapiang, maodi ay dili mabali o maputol, kay mao man dini ang pinaka powerful ang ilang mga kulamoy. Apil na niini ang kumingking. Nasayod ka ba nga kon wala imong ring or ang pinky finger, mawad-an ka usab og 55% sa total strength sa imong kamot. Busa ang pingi sama sa imong pag-amping niya.
1: Anong gamiton ni Kena siya. Uh-huh. Kay mo may pangkuan.
0: Pangkuan? Panghingog mo. Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian. Naginosarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya gugunom ka kurso nga mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Arts in English Language Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education. Pwede ka makabilis mong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa, wala na'y rason nga dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balita, showbiz.
0: Alright, dinhi na puto sa showbiz. Ngano man kang nagbulag ni sila?
1: Go ahead. Alright. Mm-hmm. Hingpit nang nagbulag ang South Korean singer-actress nga si IU o actor nga si Lee Jong-suk. Mm-hmm. Uban sa upat katuig nilang relasyon, sigon sa opisyal nga confirmation, gikan sila mga tag sa kamanga ahensya. Mm-hmm. Subala sa Edam Entertainment o Ace Factory, nag-desisyon ang duha katapuson ang ilang relasyon apan magpabilin gihapon nga good friends ang ilang trabaho. Mm-hmm. Base sa mga report sa South Korea, giingon usa sa mga hinungdan sa ilang panagbulag mao ang wala na panahon sa usag-usa tungod sa ilang mga career.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tungod ba kanini or nailaing third party?
1: Kana lang yun. Mayra po kaya ako daw mupulin.
0: Ha?
1: Mata.
0: Oh, mata. Mata
1: na tagko na ni Korea. Uban ka, Nikki?
0: Mata lang ko daw ko na itutukan. Sige, mo na igingon nga. Kung doon na mo yung mga trabaho, hatagi yun ninyo o panahon ang inyong usag-usa. Kay mo man ay mga hinungdan, usa sa mga hinungdan nga magbulag. Oh, doon na mo ay walay pagsinabtanay. Saan?
1: Give time.
0: Give time. Abi ko, give thanks.
1: Thanks, give
0: babe. Thanks.
1: Anong hasyo?
0: Anong sa'yo?
1: Andam na
0: ko, ha? Wala nga. Kinanglan. Og, wala mo'y namoy walay pag sinabtanay. Solbaron yun na ninyo dayon. Dili ninyo paabtan og sunod adlaw. Kay hangtod nga, yun na naman good. Makul na siya. Makul, mabug
1: na. Pero lisod mang good po sila ha, kay Kuan man. Puros man sila artist.
0: Na puro yun sila artista.
1: Mga career, lisod kay Kuan nun.
0: Mm-hmm, yeah, mga sikat mang good ni sila. Mao na nga. Ayaw yun mo pag-artista. Samtang sa Bikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News Official Facebook Page. Akip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. Good morning kaninyong tanan. Lakip na usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application. Alang niya itong wala pa naka-download. Hala sige, pag-download na mo sa Radyo Bagting mobile application. Available ka na sa Google Play Store And of course, ay mo kalimot sa pag-like, pag-share, pag-follow sa ato ang official Facebook pages alang sa mga programa o mga entertainment programa. Diyan ninyo i-follow sa BBC's Entertainment and sa mga balita o impormasyon din sa radio.

0: Radyo Bagting News official Facebook page. Good morning also ni JV Aninyon dinas Tukuran, Tristan Wayat Gulay, Rebecca Unito dinas sa Mid Salif, Zamboanga del Sur, Winter Snow og si Divine Grace Blaza dinas sa Dumingag, Zamboanga del Sur.
1: And also good morning to Miss Rose and RC. Og happy birthday day sa tanan ng birthday, no?
0: Mm-hmm. Sige, happy happy birthday kaninyong tanan. Og mano, July 12. Sure. Asa gay tama birthday.
1: Bekay naman.
0: Sige, sa so, umuha ka na mga kabagting og kabalkada. Ang naglangkob sa itong BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Kat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita. Balita.
3: Si Sir Pablito simudla na kasi nati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isay sinta. Nakapin. Sabay na biska.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon radio, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow.
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Are you planning to build your dream home?
11: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort and isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
12: MC1 Hardware.
13: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
14: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaog tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, o nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Magparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
13: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, giyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na giyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one week kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmintin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta.
15: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
5: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
16: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan, kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa naman ang kaakuhan gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao, tungod sa administrasyon ni Mayor Sammy Co ang Pagadian City. Pinaagi sa kusgan ng mga FM og AM radio stations dinhi sa syudad sa Pagadian. Assalamualaikum, wara matulahi wa barakatuhu. Mapiya mapita sa kanulangon o paggalik ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga sumanin mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Alang sa mga taga Pagadian City, mga taga tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur og sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya og sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Syempre pa ang pinakasikat nga intro karong panahuna sa tibuok kalibutan og gikagubdan gikasuyaan sa uban. Ang akong kauban, pinakagwapo sa tibuok kalibutan, giilugan sa tanan, gihuwat sa tanan, Dods Marson, Dods Abante!
17: Yes, bagay gala, kumusta og bayong adlaw kaninyong tanan? Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan, pinagi ni Mayor Sammy Co. Nga asenso pagadian para ang tanang katawha digdak bayan at dunay kalabutan sa mga proyekto programang pagkalambuan ning syudad sa Pagadian. And of course, sa gihapon, inyong higala, Dods Marson.
16: Yes, Dods, karong mga panahon na. It's a July, North Asian Month. Anya din sa dakbayan sa Pagadian ang mando ni Mayor Sammy Co nga kinahanglan nga ang ato ang katawhan kining puno sa kining
17: pagmaya
16: kanang Siyempre, pagmayain na. Kanang, kung ba, health, with health, health care, health benefits, saktong nutrisyon. Dili lang kay maingon nga tambok ta, sakto na ta. Well, lagi pa sa igdahan ang National Nutrition Council 9, Region 9 in Pagadian City nagpahigayon sa pagkanang bukas, no? Sa 52nd Nutrition Month.
17: Yes, bawda bagay gala, nagbalampusan nga gipahigayon pinaagi sa National Nutrition Council Region 9 og in partnership sa City Government of Pagadian nga pinanguluhan ni Mayor Samico ang binulan nga pagbukas sa ika-52nd kon 52 nga Nutrition Month celebration nga sa pakigtimbayayong sa kagamhanang lokal pinaagi ni Mayor Samico dito gipahigayon sa may City Mall Inakbayan sa Pagadian. Gipasayugda sa mong kalihukan ang sub-tema nga nutrition o kalikasan ating pinangangalagaan ang nga nagtumong sa pagpaligon sa hibalo sa publiko bahin sa nutrisyon, seguridad sa pagkaon o pag-atiman sa kinayahan. Kapin sa 300 ka mga participante gikan sa nagkalilang ahensya sa gobyerno o mga kaabag sa programa ang bitambong sa mga kalihukan. Lakip ang mga local nutrition focal persons sa Region 9 nga nagpakita sa ilang panagiusa o pagpalambo sa nutrisyon o hemsog sa katawhan o ingon usab. Anapod atong Pagadian City Nutrition Council, Barangay Nutrition Scholar, o guban pa nga mahensya sa gobyerno nga nakatutok di ining mga bata tungod kay karong bulana ang pagsuulog sa Nutrition Month. Kinundum ko sa o nate nga og Nutrition Month o magdalagutan kay magluto-luto sa eskwelahan.
16: Yes, oo. Oh, oh. Karon lahi man magdala magfast gikan sa fast food. Asa na nutrition,
17: nutrition
16: na
17: month kuan niya siya kanang ang una niya kanang mga glow go glow.
16: Yes.
17: Pero karon lahi naman
16: glow,
17: no?
16: Glow.
17: Mm. Daghan ang mga bagong imbento karon ng mga pagkaon.
16: Maog yun, mga fried chicken na may pandadoon ani. So, kinahanglan nga katong mga utan nga.
17: Utan yun.
16: Gikan sa kinutlo, bagikan sa iyong garden. No? Dili lang po dingon nga magkugita sa pagkaon o kanang mga health foods.
17: Kundi, so, na, pag nutrition month, lumba ay magdala
16: ng kalabasa.
17: Kalabasa, galay.
16: Mauna siya rin. Walay subak-subak. Yun na siya. Mauna siya katong pure nga utan. Yun. Unya, kanang diligikan sa merkado. Diligikan sa merkado. Kung diligikan sa inyong mga backyard gardens. Well, din sa Dakbayan sa Pagadian, ang ato ang amahan si Mayor Samico ang nagbando gayod sa ato ang kanang mga personahe sa health services sama sa atong City Health Office, sa ato ang Pagadian City Infirmary, sa ato ang kanang nasa mga health nagpahigayog health care sa ato ang katawhan sa Dakbayan sa Pagadian nga kanang insaktong impormasyon mangyud ang gikinahanglan nila dods dayon na kinahanglan ng atong katawhan mamati pod sa ato ang mga kanang tinugyanan sa maayong panglawas kaya sila may nakahibaw.
17: Yes, bawo na mga igala o ganausab sa mga kalihukan sa former City Councilor Dr. D.K. Fernandez tungod kay usab-usab ni sa nag-advocate o nagpasiugda kaning maayong nutrisyon sa mga kabataan din sa 54 kabarangay ning Dakbayan sa Pagadian o inline usab ni Ana ang libreng serbisyo alang sa masa kon ILSAM anao sab niya ipaygayo ng food feeding program kon Share a Milk food feeding program nga ipangunahan usab na sa Pagadian City Nutrition Council ubos pagpangulo ni Ma'am Joy Pama Kalimbo nga nagtumong usab og paghatag og pagkaon sa nutrisyon sa mga kabataan sa kada elementarya sa pagpaygayon sa libreng serbisyo alang sa masa. Usa ni anang highlight ang food feeding program naagyan ng chocolate rice o gatas, Nutri Booster o guban pa nga ipanghatag nga makabenepisyo ang mga kabataan pinaagi sa maayong panglawas o sa bitamina sa kuan kaning mga kabataan sa nasangpit ng mga barangay.
16: Yes, marabag ala Engineer Roger Acidilio ang style si Muhang kuan doon sa kaning action with matching ang kamot imiana ba. Niya mura po tanaw po na ko ka kaya nakaintay para po ka mura po kag si Konsehal Dr. Ariel Lim.
17: Ikaw po tayo mura po kag
16: time check time sa ayaw tong basing mayang ka. Mura kag si
17: Rakag si Konsehal Marjorie Rebelo Cero. Oy, ito na yung ipakumusta niya itong mga amigo mga konsihal. Yes. Si Doc Arilim, si Konsihal Ben Colbe.
16: Mayong adlaw ni City Councilor Ben Colbe o ba ni Barangay Councilor Liti Colbe. Salamat kayo sa inyong pag-share kanunay.
17: Nag-share kanunay sa atoang ELSAM.
16: Yes, sa kalihukan sa ELSAM, sa atoang sa pag-upload niya ni Ilapong G-share. So, salamat kayo kaninyo.
17: Yes. Umusap si City Councilor Marjorie Rebelo Zero. Kuan manggod na dunay na mga kuan ba kanang mga sabot-sabot na
16: ay lang magkapikon diha speakers kay kanang kuan man na siya friendship para man na siya rin kung ang mapikon ra ba kanang kuan ang masuko anang mapildi gin ha ay lang mo kasuko aron mo makadaog pirmi. Wala man sabta ng ilog o kaoban. Kaya ang mga kaoban na ang kwan daw, ang orange daw, ng ilog daw kaoban, Dodge.
17: Kaya bang istorya ba nga, yung unaana ba nga, hipokrito nga pag-aisa ng ilog kaoban? Kung saan gumawin mga ilog kaoban? Huwag mahawa mo, oh, well, fine, hawa. Di man kawalan kay kabalo man si Mayor Samico o ang mga katawan o sa iyang line-up nga maayo ang padulungan sa iyang liderato o sa iyang administrasyon sa Orange. Maklaro mo na doon ay mga saktong serbisyo pero puri na sa way animpulahan. Bisan pag unsaon ninyo o likalikay din ha. Kuan ba kanang dili kabalo makigangay sa inyong mga grupo mo nang daghan kayo nang gisoko, nang asoko. Bisan pag kinsa pasultihon inyong mga lineup diha. Nang giyaw-yaw kay halos inyoho naman tanan hinoon di mo kabalo mo angay. Unya kay la daghan ra po pa kuano kanang pang-ilisan nga ilahang kasamtangan nga nalingkod sa mga posisyon sa kadalungsod ilisan nga ilahang mga parente bantay-bantay mo diha mga
16: ilis ang ilang mga paryente
17: ilis ilang mga kaliwat bantay-bantay mo diha kay makontrahan mo at ang tangon mo.
16: Anyway, bisag dili paryente, ila man ang ipoli, basta dili lang sa, basta musungag nila. Basta musungag nila, pulihan gina nila, nga kanabitaw nga murag administrasyon karon nga musungagan, ikala lutos taman sa ginawa. Well, iniwapon na, lahi po ng kang Mayor Samico, kay kang Mayor Samico, inamahan mang ginangiya ha. Bisan pagkinsay pa istoryahon, og nakasinati, gikan ni Mayor Samico, kung daw uton gani na si Mayor Samico kanang mudoko lang na siya og mangagho o magmudoko lang og paout dayon syempre tubagon gyud kay og mao na di mangin na siya mao unya kanang kuan lang kun na siya masad pud ta biya dods kung naay kauban mag tabok spikas pero in a democratic country
17: ilaha man ang katugod mo tabok sila
16: tabok lang pud nila asa sila ganahan og asa sila kampante
17: ingon mo tabok aduna po imo balik aba magtabok-tabok. Well, si Mayor Samico, open gate.
16: Yes.
17: Sa pagkinsay,
16: so,
17: makikabin.
16: So, wala mangilog ang orange sa inihuang kauban. Daubi, gusto lang sa mga kauban ninyo nga makikpicture ni Mayor Samico tungod kay guwapo nga mayor sa pagadian. Yes. Tinood, mangin na. Dayon, makikpicture ni former City Councilor Sam Tyra, makikhulagway ni Samantha L. Kining muna mo mga artista
17: katong pag-open sa coffee spot di Astigoma nag-abot gid sila si Mayor Samico, si Sam Tyra ko, si Lance niya, si Marjorie Rebelo, Doc Arielim, murag kuan
16: ba Engineer Jeras Delio
17: niya Vice Mayor umabot Doc Arielim.
16: ang masuya maded mamatay na lang magtakilid ilabay sa bakilid
17: kuyawan na ba ni sila kay
16: kuyawan
17: kuyawan na ba sige na ba siyang tapal niya wala yung kwarta taong gamiton sa eleksyon nang sao na lang yung kwartahan hinihinay na mag anhig ang Mayor Samico. Amag na i-reality ka na yung mag-istorya murag ka ng mahulog tagagaga marag ka ng istorya lang pero maog yun eh ang mga hulungihong sa mga kuan ka ng reliable source person.
16: So wala mangilog at balik ko na wala mangilog o kauban ang orange o saman way buot kay ilogon. Kusa lang kung mahigugma nga muabin sa kampo ni Mayor Samico mutabok sa kampo ni Mayor Samico well dako kay ngisi si Mayor Samico wala siya ipagpili kaya matun niya it's addition not sub kanang dili minus it's a plus so anyway katong naguna-una nga mag magpa-picture ni Mayor sa amin ko apo ide ra ka ay good na. Hey. Katong
17: picture usab na mo diri okay ra kayo.
16: Wow, kanay. Na si Ele, na si Dodds. Wa gay problema ni mga ulitaw ni sila
17: kay. Og ang kuan
16: ni nagninang sila ba basta magninang na nako Dodds kana aminyo na na pero paman mo nagninang nako so wala pa gin mo na minyo ulitaw pa mo.
17: Ang food fair sa Barangay Tiguma Airport Road pagasugdan na karon kuan.

0: mga tuwa lang nga ang pondo sa ato ang kagamhanan at least makita gyud unta dods.
1: Unta.
0: Makita gyud unta ilabi na dinhi sa pa lalawigan sa Sambo ang Del Sur. Ang una maguna tong makita ang paghinambog ni aning Mega Gym nila nga kun atong boto naon,
1: ha? Tukog ang nagbarog.
0: Oh, mao na siya diha. Oh, ikaw pa ipatimbang na lang na aron mapuslan pa. Murag ko dako po siguro halin adto.
1: Ah, dako kay halin kay
0: ipatimbang
1: na. Basta nga putaw katubagi ng mga basta katong pangbuilding gid nga putaw niya ingon pa nga sige magtrabaho, kung sige pang trabaho. Naano unta ni atop, kung sige pang trabaho, dako-dako na unta na og improvement karon wala man, nataya na ulan init. Nahantod, nataya na lang ang mga clothing putaw magigamit, ana.
0: Oh,
1: hindi sige panaway din, he.
0: Oh, hinungdan nga, pag-abot atong last Sunday, nga katong mga vloggers, nga mga riders, dito lang sa may Unity Park nila, giabi-abi. Pero din sa syudad, sa Pagadian, giabi-abi, pinangluhan sa to ang mayor sami ko, dihagid sa Glass Gym, sa may Rotunda Hills, din sa Dakbayan, sa Pagadian. Gidala pa sa uban nga mga and tourism destination like water park, ang ato ang mga riders, dako kayo ang ilang pasalamat ni Mayor Sammy ko, dako kayo sila ngisi. Nga diin, gitor sila ni Mayor Sammy, labi na dito sa Pagadian City Water Park, o na hataas-hataas pa ang taamang gutong panahon na doon, magkuan sila din sa Pagadian, mo stay sila, basta one night. Pero kay Apiki Manggod ang ilahang kanang kuan communication, maotong inadto lang ang nahimong pag-entertain sa ato ang kagamhanan sa Dakbayan sa Pagadian.
1: Yes.
0: So kung naamoy mga events, mga grupo or para sa turismo or whatsoever gusto mo manig Pagadian, so kanang mag-abiso nga kanang kuan palayo-layo para mapangandaman cute sa taman.
1: Mao na mga igala, kumusta ato sabi follow-up ang Sambuanga del Sur Medical Center. Ang serbisyo nga unta dili na magtent kay makauulaw kaayo, no? Ang uban nga di na muanha sa maong ospital kay lagi mosamot ilahang sakit. Magbasa na po ta og mga comment nga may kalabutan aning sa wheelchair sa Sambuanga del Sur Medical Center, content center. Hala, abi na kog nausob na maora day gihapon sim sa Aqua 2023. Naunta ko diha ko mga anak pero sa Margos na lang kay basin sobra na sa kasakit sa akong tiyan giingnan ra ko sa nurse nga wala pa na ma'am unya ana pa jud tong staff diha sa gawas na palakon sa daw ko niya dito sa Picas building kay para masikaso ko sa akong doktor ataya lagi may gani na iniingon nga na adto na lang sa Margos ma'am kay dito masikaso ka pero thank you Lord kay habang nagbiyahe ko hasta sa kita jud sa kutian kay na-feel na ko nga akong anak na ana sa mugawas na gyud nya pagabot sa Margos walay daghang chichiburitse sa room para mga anak gani nakaabot ra jud ko never again jud ko diha mga anak siguro sa Sambuanga del Sur Medical Center wala ko nibalhin sa gawas kay diha gid siguro sa gawas daw mga anak. Kung wala siya yung balhin, di agi daw siya siguro sa gawas mga anak anang na-attend. Mani ang pasabot. Katong mga anak kay ano, ayaw na lang jud mo diha kay makatagam jud. Bati kayo mo treat, mura magdako kayo kasuko sa nang, mga anak. Salamat kay tungod sa ato natagam na ko. Tungod ato natagam na daw sila.
0: Tungod ato natagam na siya.
1: Katong sa wheelchair.
0: Mauna, wheelchair lang yapunta.
1: Sambuanga del Sur Medical Hospital, Sambuanga del Sur Tent Center. Nga, ubos ana ang pagdumala sa kagamhanang provincial. Ano ang oversee ana, aside sa kuan, chief doctor, magdumala diha sa maong hospital. Ang kuan gid ana, ang mangusog, ang gobernadora. Sa untaman, o may pakialam po, maunang ingon ana po ang serbisyo nga barat kayo sa maong hospital. Na kung kamo, adon na mo igong salapi, adon na mo sakinan. Largo na lang mo Margos kung adon ay ubay-ubay nga kwarta sa private na lang para inyong safetyness ba. Kaysa ana din ha. Grabe kayo kuan experience nga dili maayo sa maong hospital. Inana na siya. Niya magsigpanaway asa sa hospital sa Dakbayan sa Pagadian. Parmary Hospital.